por lingon tada tabi ha takunday ako tabi malupad pero ito iano ko gara ito 2 times ko na po ining nagtaram na nag chat na. Okay, so again ang programa po na edukasyon ni Hapot Mo mabalik po gara sa Sabado magpumpong alas sa gudpong alas 7 sa gudpong alas 8 na aga ha. At salamat ang tamang po ang situhan kaibanan, ang guwapo na si Mr. Luzon Luengs Bornasano.

Good morning po sa Tuya Gabos. Maray na aga. Another day of Lingkod Bayan Updates. Today is June 6, 2026. Kumusta po ang Gabos? Kumusta? You're insecure. Inaabot pa sana po kita halik sa meeting. Sunod-sunod po ang meeting tangon niyan. Kainig, wakitang meeting sa Philippine National Police. Yaon po digdi ang provincial office kang PNP para po sa talakayan manungod sa peace and order. And by alas 10 po ata, nagpa-upod na meeting ang satuyang alkalde manungod po duman sa assessment kang nangyari po kasubangging makusugo na linog. Kumusta po? Kumusta po? Tune in na po kamungon yan. Mag-elisturyahan po kitang date na oras. Thank you so much, Sir Noink, sa pag-assist po. O sa mga naka-tune in na po, ngunyan, maray na aga. Siyempre po muya ako batiun muna ang Gabos. Puun po sa tiwi, malinaw, malilipot, Bakakay, Santo Domingo, and siyempre po ang syudad din pagkamuot, ang Tabaco City. Maray na aga, maray na aga.

tune in. Sa mga gusto pong mag-istorya kung ano po so nangyari ka Subangi, grabe po ano. So, mapuuna po kita. Makusugun po Sulinog ka Subangi. According to DOST Feebox, ang epicenter da po kang Kasubanging Linog is sa Santo Domingo. A magnitude of 5.4. Makusugun po iyan. But based on the intensity measurement ka mga CD, kasatuyang CDRMMO, CDRRMO, intensity 6 po kasubanggi so nangyaring linog. Kaya po grabe no, ngunyan pong mga aldaw na ini, dakulon kitang nahiling na mga CCTV footages. Kanya-kanya pong mga pag-record kang pangyayari kasubanggi. Malapasan na po sa muya mismo, kang mga oras na ito, nagbaba ako. Nagkuha kitang tubig sa ref, tapos suayam eh. Siya po talaga suinot na nakamate. Makaskasun lang po talaga ito. Grabe po usok-usog. Kung ako nga ni, magigibaan na suharong me. Arog po kitong level kakusog. Tapos duman po sa may samuya, ruluwasan su tawo. Actually po, sa 34 years na existence ko po digdi sa kinaaban, for me, yun po ito supina ka na experiensyahan ko po talagang makusog na linog. Maraysa na nga ni mga tugang, makaskas. Makaskas po siya, makusog na makaskas. So makaskas man tulos na nagpundo. Pero grabe nga ni, kung bako po ito makaskas, tas araw po kayo kakusog, ay imbana sana. Kaya po dahil dyan, pasalamatan ta ang mahal na Diyos. Salamat Lord na tinawan mo kaming bagong giraray, bagong pagkakataon na hampangon ang aldaw na ini. Asin Lord, padagos tama na ipangadji, mga tugang, pangadjiun ta sa mahal na Diyos, na daiman sanang danyos, daiman sanang may magadan, kung ano pa man na mangyari. And syempre po mga tugang, pangadjiun ta, nadain naman ng mga aftershocks. Kapag minsan na nga ni, ang aftershock po, iyan na iyan su ano eh. Iyan su kaypuan talagang abangan. Kaya padagos na pong ipangadji iyan, nadain naman lugod na aftershock. And pangadji unta na mag-stabilize daman ang kung ano man ang yaon sa irarong kandaga. No? And syempre no, padagos na pong pangadyon na mag-stabilize naman po ang Satuyang Mayon Volcano na until now nasa alert level 3 pa rin. And Kasubanggi po puputok pa rin. So ngunyan, dahil pa po ako may nahiling na advisory hali po mismo sa Feebox kung ito po bang nangyaring linog Kasubanggi ay related sa Mayon Volcano. Kung may nahiling po kamong balita, official ha, official report, correlating that earthquake sa Mayon Volcano, please feel free po to comment digdi po sa Satuyang live stream. Dahil pa po kung may nahiling na article, official article ha, na pig-relate sa linog Kasubanggi sa Mayon Volcano. I think it's not. So, halatunta po ang announcement no kang CDRRMO or kang DOST Feebox. Pero po bago iyan, syempre po, batiunta mo ng maray na pagkaaga ang mga masunod po no, ang Satuyang mga active listeners. Si Ma'am Manilyn Bea, good morning po ma'am. Si Ma'am Azon Binamira Bermas, maray na aga po sir. Si Marina Hernandez Bermas, iyon, thank you. Thank you po sa pagdangog, no? At this point, it's already 8:17 a.m. So, sa mga matrabaho po ngayon na aldaw, ingat sana po, ingat sana.

sabi po ni Anne Sudon, because tectonic sulinog at dai relasyon sa mga mag dai relasyon sa mag-Alborotokan Mayon. Ah, okay. Thank you Anne for that, no. Thank Mayon. Ah, okay. Thank you Anne for that, no. Thank you.

ting magbahagi ng ilang paalala. Syempre no, yan ang tuyang topic niyan. Una sa lahat, huwag pong mataranta. But pero pag nasa actual scenario ka na eh, it's easy to said than done, no? Madali sabihin na huwag mataranta, pero pag nasa actual scenario ka na, di talaga maiwasan magpanic. But nevertheless, no, that's the advice of every expert, pa'y mataranta. Kapag lumindol, tandaan ang tatlong simpleng salita. Ayan, sige nga, review nga tayo, no? Mag-review tayo dito sa earthquake drill na lagi nating ginagawa. Okay. Nag-comment po si Ma'am Marina Hernandez Bermas. Makatakoton ito kasubanggi. Nagparanik sa mga kaiba ko. Nagdaralagan sa luwas. Tabiyo, naghagapas ang yero mesa. Naghagapas ang yero mesa bubong. Nagkatatakdag po sa wifi router me. Yes, samuya man po, no? Ingat po ang gabos. Mga G lang kita sa mahal na Diyos. Yes, yes, yes. Tapos nindo may mga bagay na data naman talaga kontrolado. Araw kayo ng earthquake. But what we can do is to really pray, no? Never forget to pray. Never forget to invoke the power of God. And sa mga oras pong ini, you know, also we recognize free speech. Pero sana po sa mga oras na ini, maging sensitive po kita. Maging sensitive kita sa mga pag-post, manungod po sa linog. Siyempre po, dayman na maraot magtaoki pa konsuelo. Dayman na maraot na mag-joke. Pero po sana, as much as possible, maging sensitive po kita. Kasi may mga tugang kita, siyempre na takot pa yan, hali sa panic. Kaya po, maging maingat kita sa kung ano man ang pipopost ko niyan sa Facebook. And syempre po, bako fake news. No? Kung may mga announcements man, parumdum po sa Tuya Gabos na kwaunta iyan sa official agencies. Aro po kang CDRRMO, sa Facebook page kang sa Tuyang Mayor, sa Facebook page kang sa Tuyang Governor, sa Facebook page kang FeeBox, DOST FeeBox. Para po day kita... Para di kita ano, di kita ma-confuse kung ano man ang mga nangyayari. Iyon. Si Rose Bunao, have a great day po, Sir Yob. God bless po, pamilya mo po, Consipa. Shoutout po digdi sa Santo Cristo, Purok 5, always Timbogon. Yes, shoutout po sa mga taga-barangay Santo Cristo, lalo na po ang Purok 5. Iyon, tama si Ma'am Marina, duck cover and hold. And we will discuss that later, no? Ayan, si Awe Rangaya, duck cover hold. Pero po, aram po nindungon yan, I search it online. Bako naman daa po, duck ang tigagamit. Drop, cover, and hold on. But parehas man sana po, girare yan, no? Si Jean Abrera Christian, good morning po, Consio. Grabe, makusog linog. Christian Macenas, good morning. Si Farah Kayod, padusang balik siguro, tanapabayaan, tana ang kalikasan. Could be, no? Kaya, sarong man po ining parundom na talagang ingatan taan sa tuyang ano, environment. Mabalik, tamabalik man po kita giraray dyan. Kaya, aram po nito, sunyus baga duman sa Manila, sa may Quirino Avenue, pigpuputol sa mga kahoy. And may nagpetisyon ng mga estudyante to stop that. So, kaya po, no, pangapudan man sa mga concerned agencies to really observe proper urban planning. Dayman pong maraot mag-improve, mag-develop, pero it should be balanced with the right environment. Anyway, sige po. So, kapag lumilindol, tandaan ang tatlong simpleng salita na sabi na po, digi sa comment section, ang duck, cover, and hold. Pero po, sabi sa research ko, ang mga terms, drop, cover, and hold on. Parehas man sana po, girare yan, no? Anyway, pag drop, yumuko o bumaba sa sahig upang hindi matumba. Cover, protektahan ang iyong ulo at leeg. Kung may matibay na mesa o desk, magtago sa ilalim nito. Hold on,
kumapit sa inyong proteksyon.

tuluyang tumigil ang pagyanig. So iyan po ang mga very important keywords every time po na igwang earthquake. Drop, cover, and hold on, or back, cover, and hold. Parehas man sana yan. Kung nasa loob ng bahay o gusali, huwag pong mag-unahan sa pagtakbo palabas habang lumilindol. Lumayo sa mga bintana, salamin at mabibigat na bagay na maaring mahulog. Ayun nga, no, no. Ako po, based on my personal experience, pag every time talaga may earthquake, di talaga maiwasan mataranta. But nevertheless, yun nga, pinipirmi po ang advice, don't panic. Don't panic. So, sana po, no, kapag may mga araw po ka na kalamidad, ma-exercise na talaga ang day mag-panic. Ayan. Si Kuya Oriel, Kuya Oriel Jr. Diaz, good morning, Kuya Tolconsi. Good morning din po sa imo, Kuya Doc. Ayan. Sabi naman po dito, kung nasa labas naman, pumunta sa isang bukas na lugar at lumayo sa mga gusali, poste, puno at linya ng kuryente. Yes. Tama. Oo. Pero yun nga, naisip ko nga, paano sumunga na sa iskinita? No? Paano? Kaya, di rin talaga maalaog. So, still, dapat po talaga mag-invest kita sa open space. Hindi po ang kahalagahan kang parks, kang open space, na, ayun nga, we should give priority on those aspects. Kung nagmamaneho, huminto sa ligtas na lugar at iwasan ang mga tulay, overpass at poste. So, ano ko daw po, sa buong buhay ko, dahil ko pa daw po na-experience na namati ko ang linog while in transit. Kamo po, na-experience na po nito yan? Feel free to comment. Ano po su pagmati? Talaga bang nafe-feel? Pag nag-aandar ang sa imong kotse, tapos biglang naglinog. Ako po, di ko pa po yan na-experience. Kung na-experience mo na po yan, feel free to comment po. Please share kung ano man po ang namati nindo or at kung ano ang advice na pwede. Ayan. Si Ma'am Cherry Carborja, no? Good morning po. Good morning. Good morning po sa imo. Yan. Padagos po kita. Pagkatapos ng lindol, maging handa sa mga aftershocks. Yun na. Yun na po yung pigsabi ta kasubago na pangadyunta na dain ng aftershocks. I fully remember way back in 2018, nagkitrabaho pa po ako ito sa NEDA Central Office. Nagkaga po kami ki site visit sa Jansan, General Santos City. Nasa ano iyan? Nasa Mindanao. On our first night, that's the time that we experienced the, ano, I think nasa magnitude 6 that time, 2018, and the epicenter of earthquake was Jansan. So, banggi po ito, no? And after po kitong earthquake na ito, nagstay po kami duman for 5 days. Kasi nga, we have a site visit there. Pitatabangan ta sa Jensan, manungod po duman sa PPP laws, Public-Private Partnership laws. Kung the whole stay po namin doon, grabe po sa series ka mga earthquake. May mga maluya, may medium, kakusog na earthquake. And sabi po kang mga ano, yun po siguro yung aftershocks. Parang pinunan ki makusugo na earthquake. Then sa mga succeeding days, yun na namamati. So, mga saradit na earthquake, medyo maluya, medyo makusog. So, I think it's aftershock. Please comment kung aftershock po yun. So, yun. So, kaya pangadyuunta na itong kakusog na linog, kasubangli, dahil naman sana magigok yung mga aftershocks. And buti na lang, no, dahil manggari ki tidal wave or tsunami warning. So, salamat sa mala Diyos kung talagang daiman. And hopefully talagang dae.
Ayun, si Christian J. Henson Rodriguez. Good morning po, Sir Yob. God bless po at sa lahat. Yes, God bless po din, Sir Christian. Si Shirley Ezekiel Serrano. Good morning po, Cons. Grabe, matiun po, digisamo sa Lablig, Malinaw. Yes. Grabe, kumusta po kamo dyan sa Malinaw? Kumusta po? Hopefully, daiman po dyan ng mga batak. Daiman po dyan kay mga ano. Oo. Nahiling ko nga po supposed tulos ni Sir Cedric Daep. Sir Cedric Daep is the ano former APSIMO head. Siya po ang Provincial Disaster Risk and Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Province of Albay. Nahiling ko po supposed si Sir Cedric Daep na kapag after the Amoy earthquake, i-check tulos ang beam as in ang column, poste kang sa tuyang mga harong. I-check. Ako po, chinay ko talaga tulos. Kasubang di sa muya. Kasi grabe talaga sukusug eh. Una ko nga ni mapabatak na. Ganong level. So, chinek ni po tulos. And ngunyan po, mga gibo man na rounds. Ngunyan na aldaw na ini. Actually, kasubang di pinunana. Mga rounds po ngunyan ang City Engineering Office together with the CDRRMO. Magibong assessment ka mga public buildings, public infrastructure facilities. And hopefully, di man talagang may maitala na ano, na mga batak, no? So, yan. Pangadyoon tayo yan. Diyos Laonon, kan nakasampa ako sa barko, naglinog ka ito sa Atlantic, medyo nagkusog lang ang alon, pero same lang namamati ta, naghihiro ang dagat. Ah, thank you po for that, Jusla. Ah, ganun pala. So, same, pero sabi po ni Sir Jusla, pero same lang, namamati ita, naghihiro ang dagat. Yes. Kasi, you know, sa irarom kang dagat, igwa man po girare dyan na, ano, bedrock. So, may daga man po girare dyan. So, thank you, sir, for that trivia. Thank you for that. Si Annalisa Yap, good morning po sa imo. Si Ma'am Elizabeth Belches, good morning din. Good morning. Ayan. So, padagos kita. Pagkatapos ng lindol, maging handa sa mga aftershocks. Suriin kung may sugatan. Ayan. Tingnan kung may panganib sa inyong paligid. At makinig lamang sa mga opisyal na abiso mula sa FIBOX, NDRRMC, at sa inyong lokal na pamahalaan. Again, tama po ini. Fake news are everywhere. Kaya di po kita madara ka iyan. Kaya dapat po ang hilihuntang mga announcements sa mga official page. Okay? Official social media page kang sa tuyang gobyerno di ahensya. Okay, di po kita malibong ka iyan, ha? Riza Kino Veloso, good morning, Sir Consiob Onrubia. Grabe talaga ang kusog na yun, na linog. Ngunyan ko palang yung naranasan na ganun kakusog ang number one po nating gibuon pag-arog kaan. Mag-iringat na lang po at mag-pray sa mahal na Diyos. Yaon lang po, manalig kita sa manalig kita takas si Lord lang nakakaaram sa gabos na ining pangyayari ta ini, Sir Consiob. God bless you all. Thank you for that, Ma'am Riza. Yes. Kaya ako po tulos talaga kasubanggi, nag-pray po tulos kami sa family. We gather in one room. Nag-pray kami and we pray na Lord, protektahan mo po kami gabos. So, let's ano, de po kita makalingaw ng God sa mahal na Diyos, no? Si Nelly Mini Vlog, good morning po. Ingat ang gabos. Yes, good morning po, Ma'am Nelly. Para kayo, kami konsi, safe sa barong-barong ni. Deman ki islab na dapat dulagan. Pang mayaman na sana. Okay. Okay, okay. Si Lee Marquez, good morning po. Good morning sa imo, Ma'am Lee Marquez. Okay. Alright. At isang mahalagang paalala. Huwag agad maniwala o magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon sa social media sa panahon ng sakuna. Ang tamang impormasyon ay nakapagliligtas ng buhay. Yes. Yan. So, kita man po bilang concerned citizen, maging mapanuri din, no? So, di kita basta-basta mag-share
yung mga wrong information because it will create confusion, it will create panic sa satuyang mga tugang. Okay. Ang paghahanda ay hindi tanda ng takot. Ito ay tanda ng pagmamalasakit sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. So, yan. So, yan po ang shinare natin. It's an article from my friend na gusto ko man po i-share sa tuya. Si Ma'am Nelly, mini vlog, watching from Antipolo po. Wow, thank you. Nakaabot kita sa Antipolo, no? Nakaabot na kita sa all over the Philippines. Sarupong Unraian para sa Muni Board member Sheena. Igi po sa Lingkod Bayan Updates. One Radio, 91.3 FM, Tabaco City. Walk through the door, don't need makeup to cover up. Being the way that you... Ayan, ayan. So, yan. Oh, padagos kita, no? Magayon, no? Albay Hotlines, updated. Oh, i-share ta na po, inidig din, no? In case of emergencies, you may contact below hotlines for assistance. PDRRMC, APSIMO. Oh, kung may notes po kamo, may ballpen kamo, ay ano na po nito, APSIMO, 0954-419-9935. Yan po ang number kang APSIMO. Ang Albay EMS, 0947-570-0332. Pag-asa, 0977-145-8474. Provincial Health Office, 052-437-8150. Ang Philippine Red Cross, Albay, Legazpi City Chapter, 052-742-2199. And sa LGU Quick Response Team, okay, hain sa tabako. Tabaco City, 0939-782-9833. Yan. Sana po, no. Natandaan po ninyo ito. O drone ko po, Gerarai, CDRM o Kantabaco, 0995-209-5288. 0939-782-9833. Yan. So, yan.

Okay, just in, nailinta po ang post kasi ito yung mahal na governor. Update report. Oh, this is from the Facebook page of our governor. Update report. Ma-augment daw po several engineers to Santo Domingo today at 9 a.m. to check damages. Like sa Barangay Buhata, merong damages sa mga bahay. Minor damages reported so far in all areas in Albay hit by the earthquake. Feebox earthquake information as of June 5, 2026. As per APSIMA monitoring at 11:30 p.m. Yan. Ah, okay. Sarong-saroon tayo nino. 7:22 p.m. Tectonic magnitude 2.7 magnitude Albay. Ah. Okay. 7:22 p.m. Volcano tectonic 4.1 Santo Domingo. Ah, 7:22 p.m. Then, intensity 4 Santo Domingo, intensity 3 Legazpi City, and intensity 2 Tabaco City. 8:09 p.m. tectonic magnitude 1.8 baka kay Albay. At pag-abot pong 9:57 p.m. tectonic magnitude 5.3 Santo Domingo Albay. And intensity 6 Tabaco City, intensity 5 Santo Domingo Legazpi City, intensity 4 Tabaco City, Ligao City, Malilipot Albay, intensity 3 Malinaw Albay. Pag-abot pong 9:58 p.m. tectonic magnitude 5.4 Santo Domingo Albay, 10:08 p.m. tectonic magnitude 2.1 Santo Domingo Albay, and 10:09 p.m. tectonic magnitude 3.1 Santo Domingo Albay. Yun. So yun yung parang naging ano, chronological order kang intensity and magnitude measurements as per Governor Noel Rosal. Thank you, Gov, for the update. Ayan. Yun, sabi ni Farah Kayod, pasalamat kita dahil pa nagklase mga estudyante kan paglinog. Takong haloy at arog kayo kakusog, pwedeng mas worse pa duman ang resulta. Bata, may mga halalang kukitang classroom buildings. Yes. Anyway, Marley Pobocan, good morning po, sir. Good morning din po, ma'am. So, okay, kang mga nakaaging aldaw, nagkigwa po kita ki very successful Brigada Eskwela 2026, no? The launching, ginana po iyan sa Tabaco North Central Elementary School. Launching po sa bilog na Tabaco City Division. So, nandun po kami, full force po ang sanggunian duman. And ang Stuyang Mayor, shout out din po sa SDO, sa pinapanginotan po ni Ma'am Fatima Buen. Ang ASDS, Sir Alvin, nandun din. So, ma-successful po sa Brigada Eskwela natin. Palakpakanta po ang gabos ng mga teachers, gabos ng mga volunteers, mga organizations na nagtabang, mga barangay officials, barangay councils na full support digdi po sa Brigada Eskwela 2026. Thank you po. Thank you sa mga nagsuporta. And sabi ko nga ni po duman sa launching, we are not just preparing our classrooms, no, but we are preparing the future of Tabaco City as we open the school year 2026 to 2027. Ang satuya pong pangapudan, dai pong aki sa Tabaco ang daitatao magbasa, magsurat at asin magbilang. No child shall be left behind. That's our battle cry. Kaya man po kang Brigada Eskwela launching na ginanap sa Tabaco North Central Elementary School, nagkagawa pong ceremonial signing of the Memorandum of Agreement between the City Government of Tabaco and DepEd Schools Division Office of Tabaco for the Tabaco City Literacy Hub Aral Program this coming school year 2026 to 2027. Na ang satuya pong pangapudan, ang satuya pong laban, ang satuyang mantra, ang satuyang battle cry na dai pong aki na mawawalat when it comes to reading, writing, and math skills.
Kaya po muya ko pong i-good job, muya ko pong i-congratulate in advance, kasi muya ko pong mas lalo pang i-motivate ang sa tuyang mga volunteer teachers. Mga volunteer teachers, no? Kang Tabaco City Literas Yab, thank you so much sa saing dong suporta. Kasi mo niya na maabot na school year na why talagang ma-accomplish natin ang sa tuyang objective na dahil ng aking sa Tabaco anday tatao magbasa, magsurat, as in magbilang. One step at a time. Dahil tama niyan magigibo overnight, no? Bako iyan biriglaan. Pero one step at a time. Ang mahalaga, everyday iwa kitang progress. Everyday iguang aki na nakakanood na magbasa, magsurat, as in magbilang. And sana po, sa tuyang mga volunteer teachers, mas lalo po kamong ganahan, mamotivate na magturo sa tuyang mga aki. And syempre po, sa mga teachers sa talaga. Yan. It gets me overwhelmed, but when you smile at the ground, it ain't hard to tell. So napirmahan na po itong MOA, no? Kaya we are excited for that. Sarap po sa mga salient provisions kang sa tuyang Memorandum of Agreement ay inipong aral program talagang makakataoki na platform for our volunteer teachers to earn work experience. So they will just render a minimum of 2 hours every day, and itong 2 hours na po ito good as 1 day na work experience. Kapag nakolekta po ninda ito for the whole school year, it will be a point sa work experience ninda, so that by the time na nag-apply na sinda sa DepEd, makakatabang ito para ma-hire sinda, no, bilang permanent school teacher. You're insecure, don't know what for. Yan. So, congrats. And congrats din po sa gabos ng mga schools na nagkandaki kanya-kanyang ano, kanya-kanyang brigada eskwela. Pasensya na po sa Tabaco National High School, sa Kuyang Alma Mater. Dahil na po ako naka-attend kang ano, kang brigada eskwela kang ano, June 3, because that time nagkasabay po sa committee hearing kang meeting palan kang technical working group for the anti-bullying ordinance. Which leads to my next update sa tuyang mga paradangob. Magayon po, so resulta kay ito kang technical working group meeting. Part 2 na po ito. Digi po sa pagigibotang anti-bullying ordinance. Okay. Ano po ini, no? Duman po sa pag-meeting me kang TWG, napagtanto natin na iguana po talagang well-established rules, well-established guidelines, well-established protocol ang DepEd pag-abot po sa anti-bullying measures. Iguana po, malinaw na po iyan sa implementing rules and regulations of the Anti-Bullying Act. Yao na po duman, ano so mga gigibuhon, ano ang protocol, ano ang intervention, yao na po duman. Ngunyan, ang hapot, natakay po ang ordinansa. Kung igwa na pong well-established na batas, well-established protocol ang DepEd. On the other hand, nahiling taman po, base po sa pagkonsultata sa TWG, na pag-abot po sa luwas kang eskwelahan, ano na ang tamang protocol? Ano na ang pwedeng gibuho na parang case management and referral system for a bullying incident? And yun po ito sunahiling tang possible gap, digde. Kaya, ini po ang gustong lutason kang ordinansang pigsusulong ta. Ibibridge ta itong cases of bullying inside the classroom, inside the school, and outside the campus. Duman po, malaog ang ordinansang sa tuyang pigsusulong. Yan. Kaya magayunan po sa mga inputs, no? Medyo haloy-haloy pa. Kasi dakol pa kita mga dapat iripaso. Pero sabi ko nga, idibali na. Basta, ang mahalaga, makaproduce kita ki bako sana magayon na ordinansa sa papel, pero talagang magiging makabuluhan. As in, epektibo sa tunay na buhay. You don't know you're beautiful.
more than writing the policy, what we are after mainly is the buy-in of concerned stakeholders. Yun po ito ang pinakamahalagahon. Buy-in. When you say buy-in, support, approval of the concerned stakeholders. Duman po, yun po ito ang pinakapigkukuata talaga, more than anything else. The way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else. Kaya po, excited naman po kami na talagang, ano, no, matapos na po ito. So, mga di pang konsultasyon para po talaga ma-master ta, ma-finalize ta ining anti-bullying ordinance. And syempre po, gusto ko man po i-congratulate ang mga SK councils na nag closing ceremony na, awarding kan sa indang successful liga mga pa-basketball. So congratulations SK councils. Okay.

So yan. And syempre muy ako po i-congratulate syempre ang SK Council kang Barangay San Carlos for the successful Edo Action event Kasubangge. Thanks for inviting me. Duman po no sa Edo Action kang Barangay San Carlos pigtawanin onra sa mga college graduates as is sa mga board exam passers. And I believe bako lang ini pigigibo kang Barangay San Carlos pero pigigibo man ini kang ipapang barangays. So congratulations as well. So it's already 8:49. Igwapa po kitang date na minuto. Digdi po sa lingkod bayan updates. Kaiba po si board member Sheena Onrubia and Councilor Arnold Yob Onrubia.

hard to tell. Sa mga gusto pa pong may ipabati, feel free po to comment. Digdi po sa tuyang live stream. So, okay. My last update is this. Next Tuesday, this coming Tuesday. Ano po ang petsa kang Tuesday? That would be on June 9, ma-file po kita ki ordinansa institutionalizing. Pag sinabing institutionalize, gigibunta ng permanente, no? Permanenteng programa ang pagtaon ng educational assistance sa tuyang mga PWD students dito po sa Tabaco. Munyan dakul po sa kuyang nagcharat na bakit yan? Kasi po gusto ko lang po magtaong update sa tuya na ini pong gigibuntang ordinansa, this is already an existing program. Existing program na po inikang sa tuyang pidaw, so opisina na in charge po sa mga PWD. Taon-taon na po nila inipigigibo. As in, igwa na pong budget para digdi. Budget na nagtatao pong educational assistance. One time, annual educational assistance sa gabos pong estudyante na PWD. Kundi po kung nasa sala, wait lang ha, hiloon tapos.

Kung wala na, so thank you so much everyone. Salamat po sa satuyang mga paradangog. Bako sana po digi sa social media, pero po sa kanya-kanyang radyo po sa Harong. Thank you po. Padagos po ang sa indong pagsubaybay, pagantabay, paghinanyog, kang lingkod bayan updates. Kaiba po si board member Sheena Onrubia, as in Councilor Arnold Yob Onrubia. Bago po kita mag-close, gusto ko po batiyo na good morning si Jason De Guzman Peñaflor. Good morning. Good morning, Jason. Sa gabos po, sa Giraray, thank you. And ngunyan pong Sabadong ini, pangajita po, naday ng aftershocks. Pangajita po, naday man na may mangyari pang maraot sa tuya, sa tuyang lugar. So sa Giraray, Lingkod Bayan Updates, hindi po sa One Radio 91.3 FM, Tabaco City. Kaiba po si board member Sheena Onrubia and Councilor Arnold Yob Onrubia. Thank you po and have a very good Saturday today.

0: Philippine Standard Time, 12 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa sa indugabos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kumusta Malilipot. Sarong programang to yung pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa panginot ni Mayor Sinon Rinyas Bulante. Kumusta Malilipot. Pagdayagan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamawutan na progreso. Kaya magsabay, magpartisipar, makiaram. Kumusta? Malilipot! Alas 9 sundo, alas 10 nin pagkaaga, kada aldaw na Sabado, digdisa na sa 91.3 News FM, Tindugo na! Sa pangaran ni Loings, Yaoman, mga katindugon, and sa muyang floor manager, sa pangaran po din Dogamos na Paragos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, Tindugo na! Para na good morning sa 18 barangays kan Malilipot po dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon, sa Kalbayog, San Roque, baba sa San Jose, Binitayan, ma Balyo kita sa Bulawan River, pasiring sa San Francisco, diretso sa Santa Teresa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, mga taga-barangay Santa Cruz, Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawond, mga taga-isla, oy! Happy Fiesta sa Barangay Salvacion! Marana, good morning man sa mga taga San Antonio Sulong, San Antonio Santicon. Good morning! Sagkod sa mga oras na ini, mga katindugon, ang hururon sa lambang kantukan sa tuyang kinamumugtakan iyo ang nangyaring Linog Kasubanggi. Masano digdi sa datos ka na P-Box mga katindugon. Alas 7.22 nin pagkabanggi, tectonic ang origin. Duman po ini nangyari sa mga nito, 2.7 magnitude. Alas 7.22, volcanic and tectonic. Kuyan mga katindugon, magnitude 4.1 Santo Domingo, intensity 4 sa Santo Domingo, intensity 3 sa Legazpi City, intensity 2 sa Tabaco City. Alas 8.09 kasubanggi, tectonic po ini, and magnitude 1.8 sa bipartikan baka kayalbay. Pagabot mga katindugon kan alas 9.57, alas 9.57 kasubanggi, tectonic po ang origin, nasa 5.3 ang magnitude dyan po sa Santo Domingo Albay, intensity 6 sa Tabaco City, intensity 5 sa Santo Domingo, intensity 4 sa Tabaco City, Ligao City, and then sa Malilipot Albay, intensity 3 man sa Malinaw, as in dyan po mga katindugon sa pagtarahid na lugar. Pagabot kan alas 9.58, magnitude 5.4 mga katindugon sa Santo Domingo, tectonic po ang origin. Pag alas 10 nin banggi, tectonic man giraray, manasa 2.1 ang magnitude. Pag alas 10.09, tectonic man giraray, nasa 3.1 ang magnitude. Ini po mga aftershocks na pigaapod po niya to. Pero talagang si pinaka makusog na namatian niya to dyan sa Malilipot, paghiling niya to sa relo, nasa 9.58 po. Pero base digdi sa record kan P-Box, nasa 9.57 ninbanggi. Tama, 9.58 ang pinaka makusog na 5.4 magnitude na kusog kan linog na nagyugo-yugo digdi po sa palibot kan probinsya din Albay.
1: Si Bueno sa
0: sa may party kan Santo Domingo mga katindugon, igwaki mga nag sa may party kan Santo Domingo mga katindugon, igwaki mga

0: Dahiling nindo, nasa luwas na kantinampo si mga tao. Ta, siyempre, si say manangan ang daikan makikig na gari na so, nagwagus-wos. Ha? Na makusog na paros ang sa tuyang namati. Durante ka nagyugo-yugo manong June sa Peter. Kasubanggi dahilan sa linog. Maray pagayon si manong June sa Peter ta suminabay sa linog. Doon ako nalungkot.
1: Doon ako nalungkot.
0: So, aramon niya to sa satuyang alkalde dyan sa banwaan ka na malilipot ko na kumusta na satuyang kapalibutan ano na sa indang mga ginibong laknang tanganing mag-monitor. Siyempre, mga katindugon ang mga infrastructure niya to. Mas importante na madeterminaran na na sa indang kuyan integrity and integridad kan mga edipisyo na haralangkaw mga katindugon. So kay po ang mga local government unit magibunin evaluation, validation lalong-lalo na sa mga eskwelahan na igwaning 5 story tapos 20 classrooms. Tabata sa Lunes, mapuo na po kita kan pagklase. Maapod po kita sa satuyang alkalde kay Mayor Sinon, mga katindugon, para sa kumusta malilipot and kumusta ho taman kung makipista ini. Mga katindugon, yaw na ang satuyang alkalde si Mayor Sinon Binyas Volante. Mayor, good morning.
2: Paray na aga sa indo dyan sa estasyon na sa mga paray na nyog. Lalong-lalo na digdi sa banwaan kang malilipot.
0: Opo, so digdi muna kita sa nangyaring linog. Ano na po ang satuyang lakdang tanganing aramon kung kumusta man. Lalong-lalo na si satuyang mga infrastructure matapos ang 5.4 magnitude na linog na tuminama sa may parte kan Santo Domingo Albay. Tabi, Mayor.
2: Iyan sa nangyaring iyan kay puwanta siguro na ma-inspection sa mga satuyang mga edipisyo, sa mga infrastructure sa satuyang banwaan para at least masigurado ta. Lalo na ngunyan, maralaugan sa mga eskwela.
0: Mm-hmm.
2: Elingon ta sa mga building na lalo na sa mga 2-story, 3-stories building, siguro dapat ma-check ta iyan. By Monday siguro papaikuton taman si Engineering Department and mm-hmm. si MDRR palibuton ta sinda.
0: Opo, kasi talagang kakaiba. Ano ang sa tuyang advice sa mga katindugon niya to na kapag arog kaining may linog na banggi. Gari, an iba natatranta, an iba talagang minapanik, tabi alkalde?
2: Ayun talaga, sa totoo lang, ako nga ni nakikig man.
0: Mm-hmm.
2: Turog na ako kan time na ito, eh nakaalipot ako kasi talagang magrabe so ano kang so higdaan, mayroon na and si mga aki nga ni medyo na nagpanik sa mga aki.
0: Mm-hmm.
2: Ako diretso tulos ako nagdalagan ako duman sa kuyang makuapo. Naabutan ko yarao na sa luwas.
0: So lulupalan minabalot pa sa da. So kuyan yao na sa luwas. Yeah, bako okay. Talaga karaw-karo ano?
2: Si makuapo.
0: Mm-hmm. So maray na sa nangani ta maski puro pa no dai man kita kinanotisyahan na mga kuyan nga casualty o may mga nagka-diriskwido pero igwaki mga naratakan na mga infrastructure diyan sa banwaan kan Santo Domingo tabi Mayor.
2: Dapat ma-check ta yan tara mo ang ano na ngunyan, ang taga-check na kang mga impra, so kalamidad na.
0: Kalamidad na. Kumbaga sa ano?
2: Kumbaga,
0: so sear line.
2: So, i-check ang

0: hanggang blood control, so plus plunge.
1: Pipahit.
0: Yung nag-check eh.
1: Pipahit.
0: Kung medyo maluya-luya talaga, talagang mabigay.
1: Mabigay.
0: Kaya na nahihiling ka, so ano yan. So,
1: mm-hmm.
0: Medyo maluya. So, kagibo.
1: Kumbaga sa ano, ang nag-audit ng unyan sa mga proyekto ka na gobyerno, kung ini basado duman sa standard o ampaw, eh, not sa flood control, pinahit kan Shireline. Di ngunyan, kung may mga haralangkaw na edipisyo sa mga eskulahan, alimog palanan ma-audit sa inda, tabi alkalde.
0: Oo, yan ang ano, kasi ang nangyayari, maski sa pag-design siguro ki-building, pero consider yan,
1: mm-hmm.
0: ang pag-structural analysis ka yan, pero kasabay yan ang earthquake, anong intensity ang dapat sa siring kaining lugar,
1: mm-hmm.
0: consider. Irigwa yan, kaya siguro, kung talagang sunodun lang gayon, dahil manggaro ma-raot
1: ang
0: mga edipisyo.
1: Iyo. And hopefully, sa ibong naarog ka ito kakusog, sana daiman, ano, ki dakul na mga maratakan, kasi labi-labi na ang kapigaduhan kan Pilipinas. Ayuda digdi, ayuda duman, and then may mga kalamidad pa na nangyayari. Baha sa may parte kan Mindanao, tapos arog ka ini may linog pa. Tabi, alkalde.
0: Hindi bagay sa tuya, may ano nga, isa sa tuyang mga evacuees, dahil pa na nakatauli. May mga kalamidad pa na sa tuyang pigahampang.
1: Mm-hmm.
0: Ang pirakaan na igwana naman pagpasalamat kita sa mahal na Diyos na daiman tuminuda.
1: Mm-hmm.
0: Kumarae.
1: Buda, bako haloy. Takun haloy ito, ay abaan. Ang 5.4 na magnitude, kung nalimbawa minutos ang pagyugo-yugo, talagang grabe. Dakulan mararatakan. Mm-hmm. Okay, so balikan niya, babalikan niya to ining sabi mo na igwa pa kita ki mga evacuees manungod sa pag-alboroto kan bulkan. Ano na ba ya ang updates tangun yan duman sa pagbalyo kan mga identipikadong priority dyan sa satuyang housing project?
0: Diyan sa satuyang housing project, kang nakaaging mga aldaw, may pinirmahan ako diyan 42 na naso talagang ano na sinda na malipat na.
1: Mm-hmm.
0: And so dumantabi sa nagdetect na masikaso miso kuryente at present mo niya naka-purchase pa lang kami.
1: Uh-huh.
0: Itong mga kaipuhan na mga wire.
1: Mm-hmm.
0: Iba kayang klase sa mga wire na ano, Dracula.
1: Mm-hmm.
0: Difícil man talaga hanapon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakakuha kami ki ano, diyan sa Legazpi. Subali supplier na ito kang ano, supplier na ito kang Aleko. Ang ako ame.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya nakakuha na kami, naka-purchase na kami. Siguro matrabahuhan na iyan. Siguro sa Monday.
1: Mm-hmm.
0: And so mga ano yan, transformer naman naka-ready na.
1: Mm-hmm.
0: Naka-ready na sa transformer kang Alejo.
1: Oh,
0: kaya
1: oh.
0: Siguro may ano pa si NHA na igwa pa ki 75 pa na okay. Mapapirmahan sa kuya.
1: Mm-hmm.
0: Na makakadagdag duman sa 42. Pero ang sa kuya napakihuron ko ta na sa mga ano ta.
1: Mm-hmm.
0: Mga nasa evacuation center, kung pwede, kumuana ka mo ki ano, unit.
1: Mm-hmm.
0: Dyan.
1: Uh-huh.
0: Kasi dahil na maaraman kung mag-implement ang
1: national government
0: or si ano, si province na talagang naipuha na mag-ano yan kita.
1: Mm-hmm. Balyo.
0: Ito na okuparon bilang istaran iyan na 6 kilometer.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kita diyan mag-aranusan na kita, mag-urumasan na, mag-taranong. Mm-hmm. Pero pag no siring kaining may kalamidad, yaong kita sa safety lugar. Yan ang muyakan gobyerno na talagang sana sa pagkakataon na ini, dahil tayo pagpalapwason.
1: Mm-hmm.
0: Baka umabot ang punto na nagkaigwa kita kay pagbago kang desisyon. Taang pagbasol baga... Sir Buen, dahil mo na ay inotir mo na ako dyan. Oh. Ito na yako minaan ako duman.
1: Maray ko
0: po. Ang mangyari po kain sa digde, dakol ki nag-gusto man na magkuha dyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung talagang dahil ang wako ang mga na yaon dyan sa 6 kilometer, ang NHA tabi, nag-aano sinda, nag-aako man sinda kan mga taga-digdi, kundi mabalidate sinda kan mm-hmm. mga taga-malilipot na namuya kumua.
1: Mm-hmm.
0: Kaya baka so sa tuyang mga evacuees, day kumua, siyempre itataw ito kan NHA
1: uh-huh.
0: na ibabalidate din itong pamilyang ito na talagang kaipuhan man kayo tauanan, matao ito duman.
1: Buda, kaya,
0: habang kota na sinda ang pigwa-priority, sana ano na rin yan oportunidad na yan
1: na aprobitsara na po nindo tatandaan niya to dakul po ang mga nangangaipo and ang sarong harong kapag kada ipigistaran madali un maraot pigistaran pa ki kuyan da inahiling na tao sabi kan iba. So sayang man di ba sayang
0: pakihuron ta.
1: Mm-hmm. Oo. So sana mga madam, mga sir, tawan po niya to ning importansya ining pigigibukan gobyerno na kamo po hawason duman sa lugar na peligroso. Although may diit na kapigaduhan takun an sa indong hanap buhay yaon duman, pero padagos man po giraray na pwede kamong maglate, pwede kamo duman na magtanom. Basta ang importante, igwa na po kamo ning safe na lugar. Na iistaran or aldaw asin Borobangi tabi alkalde.
0: Iyan ang ano, so siguradong lugar tangani na daing sa lokal na gobyerno o sa gobyerno dai man mapaparadit kan sa indong mga kamugtakan.
1: Mm-hmm. And so pigagastos sa maintenance para sa padagos na pagtinir sa evacuation center magamit na lamang sa iba tabi mayor.
0: Iyo. Iyan saro sa magiging suporta na kung minsan na dakulon kita na pig gagastuhan dyan kan so sa accommodation, at least may tauta ng sudirektang magagamit kainig sa tuyang mga kahimanwa na yaon dyan sa 6 kilometer.
1: Mm-hmm. So, iyan ang sa tuyang kuyan, pagirumdum sa mga katindugon niya to, ano po, na ang alkalde mismo piging ganyar kita na aprobit saran ang programa kan gobyerno. Tangani po na mabugtak naman sa tranquilong sitwasyon ang lambang saro sa satunya kasabay na ang gobyerno, tabi mayor.
0: Iyan ang ano yan. Kaya siba talagang mga lugar na yaon digdi sa palibot kan mayon, halos nagkapira na lang kitang banuan na tatadaan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi iba nagpakalipat na talaga.
1: Opo.
0: Nagpakalipat na sinda si Ringan Ligaspi dahil nakanginot na kulon dyan eh.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon niya may mga ano na
1: settlement
0: area ninda na nagamit na. Oh.
1: Mm-hmm. And buot niya itong informaran at sa tuyang mga yaon dyan sa evacuation center na itong ordinansa kan probinsya manungod po dyan sa paggamit kan na laog kan 6 kilometer permanent danger zone, madali na po itong maaprobaran kasi nagkaigwananin mga konsultasyon and si mga inputs halos na finalize naman, kaya sa mga masurunod na alaw sigurado maluwas na ang ordinansang ito and saro sana sa sigurado kita tabi mayor bawal na mag-star sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone.
0: Iyan ang satuya na andaman, tabaka mamaya, ma-implement ito ninda, at least naka-ready na kita.
1: Mm-hmm. Iyan. Okay? So, paano naman kaipuan po na talaga niya ito na paghurupurupan, as in, sabuton ang gabos na mga bagay-bagay na pinagigibukan gobyerno? Iyan po, para sa satuya, gabos niya. O, sige, digdi kita sa Ibatabi Mayor. Kumusta man sinaging resulta kana pagpartisiparta sa Brigada Eskwela sa nakaliis na semana tabi mayor?
0: Ayaon talagang kansero na ano ako sa mga head of office talagang daiman na arano na At para share ako sa opisina ni Dadara, eh, duman talagang nag-anuman, nagduruman man sa brigada, eskwela.
1: Salamat, salamat sa RHU. Ayan, sa mga taga RHU. Shout out ngayon, sir. Nagsurumba pa.
0: Kada eskwelahan, may mga assignments sinda.
1: And dako lang bagay ta, may burubit-bit, ha? May pintura, may brass. Dati ba? Muna, may laangan pa, may plato. And salamat nun palang tabi, you're the man sa tupad, di ba? Halos gabos na eskulahan, iguaning tupad ngunyan. Dose, tigdurose yata. Na itinao, tabi, ang alokasyon tabi, Mayor.
0: Makatabang-tabang sa paglilinig kan mga eskwelahan, takulang bagay niya.
1: Okay, mga updates naman kita. Kumusta? Igwa na lamang kibiding, tabi Mayor, kan mga proyekto tanyan?
0: Sangunyan, garo madali na. Madali na, tayo na ito, nag-ano na, so, ano yan, market scoping. Iyon na ito ang igwa pa ano kang kwan ngunyan. Igwa pa sunod ka itong so, sa procurement law. Subago ngunyan 12009. Siring na ka ito bago ka maano, bago ka ma bidding, bago ka ma gibo ki estimate kang proyekto, kay pon magkaigwa ka ki market scoping. Sa mga materials, pero ang ano yan, ang National Office kang DPWH nagpaluwas indangon yan ki price. Duman sa mga renta.
1: Renta.
0: Sa mga renta kan mga equipment nagpaluwas na sinda. Okay na kita duman. May basihan kita kung nagibo kitang program. Pero ang ano duman, makaagka kang diesel, duman dahil sinda, dahil hindi ito kontrolado.
1: I see.
0: Bagaman ano yan, so sa diesel, iba-iba baga ang presyo kang diesel, pero so renta kan mga gamit, mga truck, mga equipments, kung anong ano yan, igwa na sindang linuwas. So, bali, so engineering department na digde, nag-ano ako ki kung pwede, matakwa na naman kikopya. Garo nag-send na sa muya di sa engineering, so hali sa DPWH.
1: Okay, so ining manungod sa mga pigto uhururo ng digdi sa quarry na ngayon mahalo na ang presyo kan aggregates digdi sa probinsya Canalbay. Ika po bilang involved dyan ngayon sa paturo trabaho man, ano ba ya ang nangyayari? Igwa kitang ordinansa na ngayon 300 lang ang presyo per cubic meter. Ano ito? Duman lang sa quarry site ito kung mabakal ka? Tabi, Mayor, base sa experience mo?
0: Sa sakuyang pag-ano de, akong blanco daw ako dyan sa ano kang probinsya. Kasi sa inda yan eh. Sa province iyan, dahil ako, dahil ko, na ano yan na, ano yan, takong minsan siguro, may mga ano sinda dyan, inorganize ata sindang susa, ano ini, parang sinda nagururon kayaan, kaya, dahil akong kuyang kayaan kung ano ang sistema ninda, dahil ko, wala akong kuhan dyan. Kaya siguro, baka, sa province kita baka pwede maghapot.
1: Okay. Okay. So sabi ko niya ako, aputon ko daw si alcalde ko na
0: dahil akong knowledge duman sa indang ano ka, ang pigpig pa, no? Dahil ko aram kung anong formula ninda. Ang computation ninda kung nata nag-arrive dyan sa siring kaya na amount.
1: Kasi base duman sa ordinansa 250, so gari, so kuyan sa nabagada ipapig wast, kasi ang wast dyan eh 300, sundo 350, pero iyan dapat so gikan duman sa kapungulan sa nagquarry. Ang problema pag yaon na sa hardware, dahil naman kikontrol siguro ang probinsya, no? DTI na siguro at magpahit kaya. Da sige an, sige an reklamo. Yaon sa tunya an kwari niya ta manta. An kada truck 1,007 na, 200 o 2,000 plus na. Dati barato sa nagay. Anyway, an okay, so apoy ra kay ang tabi alkalde, ano si mga iba pang naging activity niya to kada kalis na simana?
0: Ah, oh. Bali kang ano, kang nakaaging simana, medyo na-invite kita duman sa kuan Magayuno na resort. Nag-post nga na ako duman, no. Na talagang kada ako lang bisita pa lang duman.
1: Ah, dakulo na.
0: Oo. Kaya grabe ng bisita duman. Ngunyan, nagpa-plano si ano, ang management duman na parang igwasin na digding approve kang PPA na Pier de Gisabinitayan.
1: Okay.
0: Nakihuron sa mo na maghanap kami kaya. So medyo magayon-gayon mo na
1: right of way.
0: Right of way dyan para sa mga bisita. Naguro ang sistema makaagsinda kayo sa kayan na dyan sa Binitayan. Then maagi dyan sa mga resort baga dyan sa Manday, sa
1: island hopping.
0: Oo, duman ang punduan, duman sa ano ito, Albay Cove na ito.
1: I see. Sa bagay, sa bagay, kuning kaso man matapos na siguro ining susiwol baga niya to, so Coastal Road dahil naman ka ipo ang kiright ubuy siguro. Ta sigurado tutumbukon siya.
0: Haloy pa yan. Ang pega ano digdib kung paano magamit na.
1: Pero siya ang mapatrabaho. Sumay sa diri ang mapatrabaho bako gobyerno.
0: Hilingon ta kung ano ang possible na ano. Na ano yan. Siguro pag nagtao kiright ubuy yan. Kasi ang mangyayari parang sumanga turista na maagi dyan, parang maagi man sa tuya. Ma-record man sa tuya na ano man kita kang mga turista. Igwa man kita kay, so ano baga, kung pirana, naglalab na. At least may record man kita and possible magka-income ang lokal na gobyerno dyan.
1: So,
0: ma-charge man kita kang ano,
1: entrance fee.
0: Man kita duman kay lugar taman. Kan lokal na gobyerno and mag-ano man kita.
1: Iyo, mabinipisyo man.
0: Kita kay ordinansa.
1: So,
0: iyan ang ano, saro sa pag-urunan may na mahiling kita dyan kay possible na magkaigwa kay Marina.
1: Tangon yan baga tabi mayor, dahil na dyan ki authorize, dahil na dyan ni mga parakwaring iguanin permit sa probinsya. So sa madaling sabi, pundo ang operasyon kang kwari dyan sa Binitayan, asin sa iba pang lugar nasakop kan na malilipot.
0: Parang iriguana na i-approve sa probinsya.
1: Ah, iguana naman ki inaprobaran. I see. So ahain ang lugar na ini na pig-aprobaran kan PPA na bubugta kaning Pier. Yor. Sa ina party diyan. Sa India na parting sa Binitayan, itong pigtataram na aprobado kan PPA na para sa pribadong Pier.
0: Ayaw na diyan halos na nabisita ko kan saro pig ano na pig apod gaan. Na ano na may pig ko konkreto na nga ni.
1: Mahiwas
0: man talaga.
1: Mahiwas man. Di magiging positibo man yan sa tunya. Lalong-lalo na kung bako sa naman sindaan magagamit ka yan. Kung tutugutan man na magdoong so iba.
0: Ayun, ano? Pwede man magamit daw ang local government o kung anong kwan.
1: Pero kung mas maray...
0: Income, ang ano nin data, magiging income man ngayon kan local government. Magayon man na plano.
1: Pero mas maray kung mainutanta na kuta na matapos sa tuyang pier dyan sa Barangay 3 sa May Siwon.
0: Ito, di man ito. Continuous man ito.
1: I see. So... Fiesta ngon yan sa Barangay Salvacion. Oy, mga barkada, padaray daw tabi sa ikubag lamang. Uh-huh.
0: ikubag gaya para sa kumusta malilipot pala.
1: Ah, dapat tingnan yung ikubag. Bako naman pansit mo na ano, ibos. Kasag naman mo na, ano, so, narakula bag ang kanoos. Mapili ka pa kayang
0: itman. Grabe nga yan. Grabe nga yan. Ini yung, anong, ini mabalot na ini. Nag-ano pa nga yan? Nag-apod ka, namimili
1: pa. Abo ka nga yabun kan, so, darakulang sugbo. Aw, lalo na. Ay, kinawan tabi. Kita ba ya, tabi, Yor? Kumusta na ang ano? So, vanishing niya to, itong nagaparang isla, existing pa ito?
0: Oo. Ito, ang nangyari ka ito, minalangkaw lang ang ano ka ito, ang apudgaan. Minalangkaw ang basod ka ito. Pag medyo may bagyo na ano, ngunyan, garo puro flat siya.
1: Kaya,
0: difficile siya mag-ano. Pag no, bako na harar ko yan ang tao, ang hunas, bako mababa, garo dahil nagluwas kay maray.
1: I see. So, gustong sabihin, talagang napapara siya. sana day man pinalminting mapara, so vanishing island. Maraya pabugtakan ta kalugod ki mga baybay budak graba. Palibutan na ki gapo.
0: Pahakutan ta. Uning mga barko digdig nagkuha kapag ganan ta paulaan ta.
1: Sinda naman kamo naman ng tingkay to.
0: Para maitom na.
1: Ama, ito manang gado. Day na. So, ano ang preparasyon niya ito pala? Kapag kaarog kayo ning maburukasan ning klase sa maabot na Lunes, ano, kumusta ang coordination niya ito sa PNP, siring man sa mga taga-barangay na igwani na darakulang numero kan mga estudyante na madagsa sa Lunes, tabi, Mayor?
0: Iyan ang ano na pati sa ano me sa PSO me kay puan mag-ready kita and sa PNP talaga maanuhan tayo ng mga makagangki traffic enforcer ining mga medyo ma dakul talaga ang bulyong kang mga eskwela.
1: Okay, so yaon ang samuyang pagmawot na sa inot na ralaugan, daipo ki mga insidente, yaon ang sa tuyang mga otoridad, tangani na matabangan kami na marilisar ang naon ang bita ng kamawotan. Si iba pa po, tabi, yeah. Mayor, na mga gusto niya itong ipaabot sa tuyang mga kahimanwa, please go ahead po, tabi.
0: Sa Indoga boss na yaon diyan sa ano sa evacuate yung mga sa tuya nasa 6 kilometers yun ang tigsabi ko na sana masabutan tayo na anong ini na igpapanao kang national government na anong tana ini i-grant tayo ng opportunity na ini na paminsan lang ini baka mamaya man nakapag-decision kita pero dai nakiunit. Iyan ang ano ta. Kaya sa Indoga boss, siguro mano na urawang habang kamo ang priority. Ayan ang ano yan. Ayan ang ilaog nindo sa ano nindo. Kaya siguro sangunya na si mana pakarayon tanaan na su iba talaga makorgintihan na may tubig na duman and siguro pagtarabangan din si manang ini na maka ano na kita. Makalipat na su iba. And sa ano diyan lalo na sa salbasyon sa mga isla. Happy fiesta sa tulong isla. Ang inot diyan sa ano sa salbasyon, Santikon and sa sulong. Happy fiesta tabi sa San Indoga boss. Marinaaga asin Dios mabalo.
2: Sumong galing-galing mo. Gusto ko maging katulad mo.
1: Si Mayor Sinon Binyas Volante ang sa tuya may gust na alkalde kan malilipot na padagos mga katintugon nagigibo ng esfuerzos na maihatod sa satunya ang serbisyong dekalidad nagikan sa konsultasyon asin siyempre base sa indong kabautan na magkaigwanin progreso at

0: 48 minutos na nga makalipas po ang alas 9. Mga katindugon, antes man ako na magtapuskan sa tuyang programang Kumusta Malilipot, mapagirumdum po kita na sabi po niya to kan mga nakalis na aldaw kapag ka ang gobyerno igwa ki mga pinagigibong ehersisyo, lalong-lalo na ang mga drill, ang earthquake drill, mga katindugon, regular na pinagigibukan gobyerno, apat na beses sa sarong taon, quarterly, igwa po ki National Simultaneous Earthquake Drill instead na ang mga eskulahan, ang mga lokal na gobyerno kasabay ang barangay magibuning espuersos kung paano ma-encourage ang lambang saro mga katindugo na magpartisipar. Tangani nakapagkaarog ka ini igwa po ki nag-abot na arog kasubanggi na nasa 5.4 magnitude na linog ang enot na pwedeng makadiskwido sa satuya. Iyo po ang pagpanik. Bako po itong pagsakat na hali sa asanyog o sa kahoy, pagpanik niya yan. Ito magang pag namati mo ang makusog na linog, kikulba ang katulos, dahil mo masabutan kung ano ang sa imong gigibohon. So, sa paagi po kan mga drill na pigigibo, sa panginot kan Bureau of Fire Protection, sa panginot kan mga inkargado, mga katindugon sa disaster, at least dai po kita mga katindugon na wawaran ni kuyan ni dai kita na wawara duman sa tamang pagdesisyon. Kaya dapat importante nin manay na pag nagpartisipar kita, nagdadangog kita duman sa orientation na pinagigibo kan mga in charge sa drill. O otrohon po niya to. Ang pinakamaray tanganing daipo kita makasabay duman sa casualty, iyon na sa inot na ratsada kan linog, daipo kita kulbaan, daipo kita matranta. Diba? Ano nga ni ang pigiinot niya to? Stop? Ano nga ni ang dapat natandaan niya to sa earthquake drill? Mga katindugon? Duck, cover, and hold. Maduck po kita. Dapat niya una kita duman sa may lugar, lalong-lalo na kung may lamesa, di duman kita, tanganing makakover kita sa irarom, kan lamesa, bako sa tukawan, ta sigurado, rulukot ka mo ka iyan. Duman sa mga lugar na pwedeng makataonin protection sa satuya. Duck, cover, and hold. And, dapat, presence of mind, yaon sa satuya. Iyo, taduro dipisil, kung na, sa kada bes, igwa ki arog ka ining matindi mga katindugo na makusog ang linog, nababaritaan na sanan niya to na nagbuburukudan. Ang gabos na tao, yaon sa gilid kantin ang po mga katindugo. Nagruluwas sa saindang mga house of the rising sun, lalong-lalo na manangkad kon islam. Iya ba anang pangyari ano ha? So, base digdi sa record tectonic ang origin kan nangyaring linog. Pero nalibong ako digdi sa piganukan sa tuyang gobernador tamay tectonic buda ano? Tectonic kombinasyon kan kuyan basahon nga ni giraray nga to. Taga rin nalibong ako duman mga katindugon. Digdi sa nabasa ko na pigpost kan sa tuyang gobernador. Uni volcano tectonic Ang narurumduman ko, dua lang ang pwede. Tectonic or volcanic ang origin. Taandaga po ba ganya to? Kung pwesto yan ki mga plato-plato. Kapag ka may naghiro na plato, may nagbaba, sigurado malinog. Pag may nagtaas, sigurado malinog. Mga katindugon ang mga plato-platong iyan na yaon dyan sa irarumgan sa tuyang daga. Pero kapag ka volcanic, aktibidad po iyang kan volcano, kan vulkan mayon na pwede man ikonsiderar dahil ang ta haraning ani kita. Ang banwa ang kan sa Domingo harani sa vulkan. Dahil ko ini masabutan na ang 7:22 p.m. volcano tectonic na iguaning magnitude 4.1 dyan sa Santo Domingo. Pero itong nasa 5.3 tectonic ang origin, as in ang 5.4 magnitude nasa tectonic man ang origin. Paghiro ka na plato-plato mga katindugon dyan sa irarom kan sa tuyang natutungtungan, irarom ka natutugdukan kan sa tuyang mga House of the Rising Sun. So permisa nang alertado alagad dai dapat matranta sa pangaran ni Loings, sa pangaran kan sa tuyang floor manager. Thank you so much kay Rizal Di Estrella, kay Jane Bia Ferrer Bilenda, kay Dance Romano Solano. Barato lang po ang aggregate sir digdi sa Bulawan. Minataas na po kimaray pag nasa hardware na tadakulon po ang tigbabayadan kan tracking. Arog po kan resibo sa Penro, right of way kan barangay, gasolina driver. Iyo po tabi ma'am. Nasasabutan ta pagkaarog ka ini. Kaya duman po sa talaga sa source sa parakwari, nagsusunod po sinda duman sa taripa na tiga ano kan sa tuyang probinsya base sa ordinansa na 250. So basta sana na grab o bye-bye. Pero itong mga malinig na wasp, mga katindugon, may 300, may 350. Samantalang ang graba po niya to, 400, 450, base duman sa ordinansa. So minamahalon man hanggang pag nasa hardware na tagikan dyan sa quarry site, kukuanon kan negosyante, su truck, su driver, su gasolina, kukonsumuhon. As in, siyempre, pigko-considerar itong mga pigbayada ninda, mga katindugon. Iyo po, sabayan pa kan suy-suy, kan presyo kan mga produktong petrolyo, kinaban! O, sa masunod na simana, mataas ang diesel buda, mga katindugon, ang kerosene. Sana dahil naman sumabay ang gasoline. Sa Loingsa, sa pangaral po, Tindugabos na Panagos, nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na! Masunod na, bayan at kabataan ni Director Joe. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. Kay Manong Dan Bitara, day pala na kung nakapahit duman sa Indo. Birthday ni Manong Dan kasuudma kundi katapusan man ka na brigada eskwela. Kaya di ako nakipangunto naman kay Manong Dan, pasensya na tabi mano. Kundi kung disidido ka pa itong tangon yan. Ano Manong Dan, kung disidido ka may kuryente pa itong tangon yan. Ano tabi Manong Arnela Seta pa itong tanay na eh. Kay Kay Kakanin, kay Gigi Kakanin, puros ka mo kakanin, kay Romdek Binaos Barbero TV, kay Dance Romano Solano. Oy, sa kagabi sa COVID court, grabing durulagan. Oy, tay guaman ang ganduman ki Buro Barayli sa San Nusi COVID court, grabe palang sudurulagan. Kay Madam Noemi Buesa, Marina, good morning po. Tunay sukusugkan linog, mala, dawa, isla, bangarong, nagyugo-yugo ata nang iyo makaha dito. Bata yaon kita duman sa ground floor ta. An sa kuyang House of the Rising Sun baga, ah, islab man to story, iyo ba ana, turug na ko pinukaw kon sa kuyang agom. Narumduman ko tulo so sa kuyang duwang aki na yaon duman sa second floor. Ikinaban kay Madam Nina, kumusta? Happy birthday palan sa aga ni ay ngunyan ba ya? Pizza size na ngunyan. Happy birthday kay Madam Ellen Bisa. 80 anyos na si Madam Ellen Bisa. Manong Terso Budaobra, kumusta? Kumusta man si Manong Nog? Ayos lang ang buhay sa Aliping sa gigilid. Marina, good morning. Linog na nangyari Subangge. Yeban. Sana Diamond Key Casualty. Happy birthday kay Jing Jing Cielo Obina. Sige mga katindugon, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugon pa.
1: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming Grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
4: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
5: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
6: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag maghula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
4: Buti na lang nagpa-check tayo. At least ang panty na ako.
5: Oo nga po, ma. mas okay nang sigurado.
7: At Health Corners Tobacco, you may avail the following: all kinds of laboratory services, drug testing, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakap services, providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. For inquiries, call or text us at 09068800028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab.
6: Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
3: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad 24 to 46 years old at least high school level and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
8: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: With the escalating students' population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs: social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications: applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.

Mga kabataan, magkaisa at mag-antabay na sa programang Bayan at Kabataan. Bayan at Kabataan, ang programang para sa indo, kaya dito na kamo. Bayan at Kabataan, madadango kada Sabado alas 10 ng pagkaaga, hosted by Derek Joe Ortega. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Bindu!

Okay, good morning po. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Araw po ng Sabado ngayon at 10 to 11 in the morning po ay ito po ang inyong makakasama sa himpapawid po na patuloy pong lumilipad po ang programang Bayan at Kabataan dito lamang po sa 91.3 News FM Tinduguna. Ito po ang inyong lingkod, Direk Joe Ortiga po nagsasabing magandang umaga at stay tuned lamang po. Sa lahat ng mga listeners natin ng mga drivers, mga vendors, barbershop customers and beauty parlor po, ano? Sa mga barangay tanod, sa mga kapulisan po at mga street sweepers po ay good morning po. Sa ating technical side po ay makakasama natin si Sir Luzon, isang gwapo po itong lalaki ha, na nagmana po sa inyong lingkod. Pagaling ho kayo Captain Kasin sa sipon at ubo, inuubo po at medyo matindi po ang sipon ni Cap, ano? Pero kahit po may ganitong sitwasyon si Cap ay nakahanda pa rin po siyang humarap at tumulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong po dyan sa Barangay San Antonio, Tabaco City po. And good morning din po sa aking inaanak sa kasal. Diyan po yung sekretary po ng Barangay Estancia ng Malinaw, si inaanak pong Romalyn. Hello, good morning. At sa kanilang kapitana po, si Kapitana Susan Nabor. At syempre po, kasama po ni Cap Ben, ang kanyang treasurer po, na si Linda Mamansag po, ng San Antonio din po ito. And good morning din po kay Sick Mark Pabia po ng Labnig Malinaw. Kay Mark Lister po, kagawad po ito ng Barangay Estancia ng Malinaw. Ganoon din po sa ating mga listeners sa abroad, si Mama El po ng Qatar, si Ma'am Julie Ibana po ng Barangay Bot, Tanawan City po, malapit po ito dyan sa Taal Volcano, si Ma'am Cristita Asis po ng London, at ang ating kapatid po na nasa UAC po, si Sister Annalyn Bolander. Hello, good morning, and to our mga pamangkin po dyan sa Estados Unidos. Kay Ma'am Andin po, nagikinig siya, mother po ni Sia, good morning po. Bago po to, bago po tayo magpatuloy sa ating programang Bayan at Kabataan, ay gusto ko pong pasalamatan ang ating mga sponsors muna po sa ating programa at sa Penpen de Sarapen, The New Generation TV Show. Pinapasalamatan po natin ang magiting at matulungin na kapitan ng barangay, si Cap Ben Kasim po ng Barangay San Antonio, Tabaco City po, kasama po ang buong konsiho ng San Antonio na malapit na pong magdiriwang ng kanilang kapiestahan sa June 24. Gusto niyo po ng napakasarap at napaka-aromatic na kape. At gusto nyo po magandang ambiance na relax na relax po kayo at mga finger foods na napakamura at masarap po. Hanapin lamang po at dalawin at puntahan ang Kapihan Sanatad. Kapihan Sanatad ay po sa Purok 2, San Ramon, Tabaco City. At kung kayo naman po ay may mga pangangailangan ng inyong mga insurances po tulad ng motorsiklo, mga sasakyan, at kailangan po nyo ng assistance sa LTO po, hanapin lamang at puntahan po ang Laarni Enriquez Insurance, Laarni Burak Insurance Agency po, na matatagpuan po yan sa Pawa, Tabaco City. At hanapin lamang po si Ma'am Laarni Burak at pwede ho kayong mag-text sa kanyang cellphone number na kayo po ay pupunta sa kanyang opisina o pupunta po doon sa Kapihan Sanatad na kanyang pag-aari po sa cellphone number na 0910-828-5857.
At sabihin lamang po na pinapunta ho kayo ni Direk Joe Ortiga po. Kung kayo naman po ay nasa Tabaco City, may dalang sasakyan at wala ho kayong maparkingan. Aba, puntahan lamang po at hanapin po ang Jose Marie Parking Space na matatagpuan po sa AA versus Street, Tabaco City po. At pwede pong per hour, per day, per week or per month po ang rate na ibibigay po sa inyo ng Jose Marie Parking Space. At maraming salamat din po kay Congresswoman Christine Lagman sa LCC Tabaco po, sa Marketing Department kay Ma'am Ann. Kung kayo naman po ay craving for fried chicken na napakasarap, juicy at mura po, pangmasa po ang presyo. At ito po ay matatagpo lamang po sa Manok ni Usang. Din po sa ating station manager na si SM Ma'am Usang. Sa ating natutunghayan po sa ating mga television, sa napapakinggan po sa radyo, magulo po ang politika ngayon sa Pilipinas. Hindi ho magkasundo-sundo kung sa kaliwa o sa kanan o sa gitna ang mga karamihan ng ating mga senador na ibinuto para paglingkuran po ang ating taong bayan sa Pilipinas. Ano kaya ang hindi nila mahati, ah? At kung napapanood natin, may mga senador na parang mga basura po ang bunganga, na hindi naman po dapat sa isang senador na inahalal natin na kanyang po ang kanyang pananalita, ah? Kaya sa susunod pong eleksyon, maging mapanamuri po tayo, tayong mga butante. Iboto lamang po iyong karapat-dapat, iyong talagang handang may maglingkod at may kaalaman sa batas. At naghahamunan po na sasapatin daw kung sino man na tao sa Senado, may tatanggalin daw sa trabaho, may papagalitan daw dahil nag-ayos daw ng mga upuan at ng misa doon sa ginawa pong hearing naman po ng grupo po ni Senator Cayetano. Kayo po maghusga, mga kababayan, kung sino po talaga ang karapat-dapat na umupo bilang isang legal na presidente po ng Senado. Eh kung subukan kayong hamunin po si Robin Padilla, si Padilla, siguradong pagbibigyan kayo, ang mangyari sa inyo ay tiklop-lo. Siguradong pagbibigyan

tulad po ni Senator Robin Padilla. Yung mga biyaheros pala po na galing pong Kabikulan, papuntang Maynila, Maynila sa Kabikulan, ang sabi po nila, aba, ginagawa daw yung parking space, parking area. Yung mga ginawa pong widening, ginagdagan po yung mga lane ng kalsada, ginawa daw yung parking area ng mga dambuhalang truck, ha? Na hanggang ngayon pa rin po ay lubak-lubak pa rin po ang mga kalsada. E nasaan na po ang ipinangako ng DPWH? Ano na ho ang nangyari? Ang sabi po nila, gumanda raw ng kaunti ang kabuhayan ngayon pong buwan ng Mayo, lakaraan pong buwan yan. Bumakol daw po ang inflation. Tanungin po natin ang ating mga kababayan kung totoo pong nagmura daw po o bumaba ang presyo ng mga bilihin. Hindi po sa dyaryo, hindi po, hindi po sa radyo. Yung mismong taong nakakaranas po ang ating tanungin kung gumanda ba o naibsan ang kahirapan. Ano po ang sabi ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino? Yan po ang katanungan, ha? Sigurado po ang naging sanhi kung bakit karamihan sa atin ay mahihirap dahil po sa korupsyon, sa pagnanakaw ng mga taong ibinuto natin sa gobyerno na dapat po sila po ang gumawa ng paraan para maibsan ang anuman pong bigat na nararamdaman po ng ating mga kababayan economically po, ano? Sa mga nakikinig po sa ating ngayon na mga group of dancers po, ano, kung interesado po kayong sumali po sa ating The New Dutch Entertainment Dance Contest po in cooperation with Pen Pendisarapen TV Show at ng Balay sa Udang, may mga categories po ito. Number one is kids category po. Nang edad po ay 5 hanggang 12 anyos po, lalaki man po o babae ang member ng grupo. From 5 above pong members yan. Sa 10th category naman po ay 13 to 19 years old, babae o lalaki po ang members. Sa adults naman po ay 20 to 35 years old, same male or female po. Huwag lang pong bababa sa 5 members po ng group of dancers. Kung kayo po ang mananalo ng first prize, meron na kayong 15,000. Kung second prize po ay 10,000, kung third prize po ay 5,000 po yan. May registration fee po yan na 1,500 per group at ang deadline po ng registration will be on June 21. Ang first initial dance contest po ay gagawin sa June 28 at 4 p.m. sa Balay sa Udan. Kung kayo po'y may mga katanungan or inquiries po, pwede kayong tumawag o kaya mag-text sa cellphone number na 0975-999-7751. Okay naman po sa 0975-999-5531 po. Hanapin lamang po si Mr. Ako, si Direk Joe Ortiga po. Okay, pwede kayong sumaglit at magtanong po doon sa tanggapan po ng balay. Okay, gusto ko batiin po ang grupo po ng Pen Pendisarapin po na naging matagumpay ang kanilang worship po sa SM City, Bikutan, Muntinlupa po. Nung nakaraan linggo po, na kung saan po ang isa sa mga taga Tabaco City pong member ng Pen Pendisarapin ay nag-participate po doon. Walang iba ko di si Celestine alias Sia. Hindi na natin ito papatagalin at narito na po si Celestine at tatanungin po natin si Sia kung ano naging karanasan niya po doon sa worship po ng Pen Pendisarapin sa SM.

0: Good morning, anak.
1: Good morning po.
0: Kumusta ka na?
1: Okay lang po.
0: Okay. I'm happy na you are wearing a Peng Peng de Sarapin t-shirt. Ano ba ang nangyari doon sa mall show? Marami ka bang naging kaibigan, kakilala?
1: Maraming po ako na kaibigan po at mga kakilala po.
0: Masaya ka ba sa nangyaring na mall show?
1: Opo.
0: Anong ginawa mo doon?
1: Nagkanta, nagsayaw po. At nag-model.
0: Wow, tatlo pa lang ginawa mo.
1: Opo.
0: Sabi sa akin ni Direk Pao ay magaling ka raw na talent. Tama ba?
1: Opo.
0: Okay. So ngayon, anong gagawin natin ngayon?
1: Kakanta po.
0: Anong title ng song?
1: Ano ba talaga tayo?
0: Ano ba talaga tayo? Magkaibigan, di ba? Okay, anak at tatay mo ako. Palagpagan po natin si Sia sa kanyang magandang awitin po.

Kakausap di parado. Laging nagpapaisip kung ano ba talaga tayo.

Tiene una magia y te dime, luego yo sé que te cuela conmigo.

Okay, maraming maraming salamat. At sa mga taga Cavite po, ano, meron pong audition po ang Pen Pendesara Penda New Generation bukas po ito na 1 o'clock ng hapon hanggang alas

Is po ng gabi. Sa ano ba ito gagawin? Ito po ay gagawin po sa Portal Mall ng General Mariano Alvarez, Cavite po ito, ha? So yung mga kapit na barangay, kapit bayan, kapit lungsod po, ano, dyan po sa GMA Cavite po, pwede po kayong pumunta doon kung kayo po ay interesado na magpa-audition at makasama po sa Pen Pen de Sarapen, the new generation TV show. Hanapin lamang po si Direk Pao Gibara po. Nandun po siya at ang kanyang mga staff. Okay, may ang susunod na kakanta ay si Miss Turiti. Ha? Si Pao. Hindi si Direk Pao, ha? Kundi si Pao. Si Pao Joy.

0: Hello, good morning, Pao.
1: Good morning, po.
0: Kumusta ka na?
1: Okay lang po.
0: Ikaw ba'y nag-almusal na? Hindi pa. Meron pa almusal si Ma'am Mary and itlog sa hotdog. Ah, okay. Okay, anong kakantahin?

Si Pau ay naka maruntong blouse. Medyo may silver at gold ang kanyang buhok.

0: Okay, maraming salamat, Pao. May gusto kang batiin, pasalamatan? May listahan ka ba ng babatiin mo? Sige, batiin mo na.
1: Good morning po, One Radio 91.3. Shout out po kay Mama J, Papa Boy. Shout out po sa mami ko na very supportive po sa akin. Shout out po kay Kuya Clark, Ate Isen. Shout out po taga Santa Teresa, Kapitan Audi Barliso. Shout out po sa taga San Francisco, Kapitan Avib Binalya. Shout out po sa mga giging kaklase ko po sa Malilipot Central School. Shout out po sa mga kaibigan ko sa Santa Teresa at sa San Francisco.
0: Okay, maraming salamat. Sabi ni Sean na nakikinig sa atin, ang cute daw ni Ate Pao, sabi yan na siya. Isa po itong batang 3 years old na member ng Pen Pen de Sarapen ng Manila Group po. Ano? Okay, at sabi naman po ni Ma'am Rochelle Bitara Gopiche, ha? Okay po, ito po ang mga activities po na gagawin po sa kapistahan po ng Barangay San Antonio po. Simula po ngayon na araw, June 6 up to 8 po, meron po silang tinatawag na Bear Plaza. Medyo may inuman po ito, medyo may kasayahan po. Ano? June 6 up to 8 po yan. Sa June 9 naman po, ayon po sa ating kaibigan na Barangay Captain Ben Casin po, mayroon pong barangay night recognition po sa mga board passers. Aba, maganda po ito. At recognition po sa dalawang CW retiree po. Then sa June 10 naman po ay SK activities po ang gagawin dyan. Then sa June 11 po, aba, suntukan po sa barangay. Boxing po ito sa Barangay San Antonio na qualified po kahit taga saan po kayo. Ano? Sa June 12 po ay Araw ng Kalayaan, Independence Day po, ay meron pong parada ang mga taga Upland Barangay ng Tabaco City. Then sa June 13 naman po ay Banggaan ng Mga Boses. Aba, Banggaan ng Mga Boses means Amateur and Professional Singing Contest po ito. Lahat po tayo ay imbitado po ni Cap Ben Casim po na manood at maging bahagi po ng pagdiriwang po ng kapista ng Barangay San Antonio, Tabaco City. At ngayon naman po ang isusunod natin ay yung kinatawan po ng Albay doon sa Boy Scout of the Philippines po na ginawa sa Cebu City, si Alisa.
2: Hello, good po, Derek.
0: Kumusta ang naging biyahe mo sa Cebu?
2: Well, very enjoy po, Derek, kasi ako lang po yung naging representative ng Boy Scouts ng buong Bicol region.
0: Buong Bicol, not Albay alone?
2: Opo, not Albay lang po, pero sa buong Bicol region, ako lang din po yung scout representative na nandun sa Cebu.
0: Congratulations.
2: Thank you po, Derek.
0: Ano ba ang pinagbasihan na ikaw ay napili?
2: Well, the reason po kung bakit ako po yung napili na ipadala sa Cebu is because ako po ang elected Council Scout Representative 1 ng Mayon Albay Council ng Boy Scouts of the Philippines. So yes po, kahit po isa po akong babae, allowed po ako na mag-join sa Boy Scouts of the Philippines kasi permitted na po siya ng organization. And since na-elect po ako as CSR1, nung nag-council meeting po kami sa Cebu, ako po ang isa sa mga naipadala po.
0: Good. Congratulations.
2: Thank you po, Derek.
0: At marami kang naging kakilala doon.
2: Yes po, opo. Marami po akong mga na-meet na mga scouts din po all around the Philippines.
0: Okay, dito sa Tabaco City, last school year, ano bang naging position mo sa school?
2: Sa school po, ako po ang tinatawag na SCL or yung parang siya po yung parang president ng organization po ng Boy Scouts of the Philippines sa school lang po namin. Iba din po yung mga nai-elect na CSR1 sa buong Albay Council po yon.
0: Okay, sa buong Albay Council naman. doon sa student government, ano ang naging role mo?
2: Sa SSLG naman po, yung sa Supreme Secondary Learner Government, ako po ay president last year and nag-run po ulit this school year as president po. Gladly and thankfully, na-elect po ulit as your SSLG president. And na-elect din po ako sa Division Federated SSLG ng buong SDO Tabaco City as their president din po.
0: Wow, congratulations.
2: Thank you, Father.
0: Masaya kami dito sa Pendisarapin na ikaw na isa sa pinakamatalino na naging kinatawa ng ating lalawigan at ng ating region.
2: Yes po.
0: Na napasama sa ating grupo. Congratulations.
2: Thank you po, Direk.
0: May gusto kang batiin?
2: Yes po, Direk. So, syempre gusto ko pong batiin si Mama na nandyan po sa San Antonio, nakikinig. Hello po. Sa mga classmates ko po sa STEM A and STEM B, see you sa darating na Lunes. And of course, yung mga teachers po ng San Antonio National High School and ng San Antonio Elementary School, hello po. And i-shoutout ko din po ang SSLG and DFSSLG officers ng San Antonio National High School and ng buong SDO Tabaco City, ang BSP Outfit 276 na pinamumunuan ng aming outfit at Jason. And i-shoutout ko din po si Sir Romer Brofas and si Ma'am Yin Brofas and si Ate Cindy, yung handler ko po kapag nagpa-pageant po ako dito. Hello po, okay. Mie.
0: Okay, sabi po ng Sarapin Manila Group, Cavite and Laguna Group, congratulations
2: daw, anak. Thank you so much,
0: okay.
2: Po.
0: Salamat.
2: Thank you po.
0: At ang susunod natin ay walang iba kundi si Faith na nandito ngayon, naka-blouse na pula at ito na may stripe. At isa po ito sa pinagmamalaki namin na singer, isa sa mga singers po ng Pendisarapin, na hopefully po ay makakasama po namin ito sa pagbabalik po ng bagong Dutch Entertainment po sa television. Good morning, Faye.
3: Good morning, Direk.
0: Kumusta ka na?
3: Okay lang.
0: Kumusta yung lindol?
3: Makatakot.
0: Nakakatakot. Lumabas ka ba ng bahay niyo?
3: Opo.
0: At saan ka pumunta?
3: Sa Natadmi lang
0: po. Sa Natadmi. Sa ground, sa background.
3: Opo.
0: Okay. Sa, okay.
3: Anong backyard.
0: Okay, anong kakantayin mo?
3: When I Say Jesus po.
0: Okay, that's a religious song.
3: Opo.
0: Okay, sige. Palakpakan natin si Faye.

0: Yun lang po, Derek.
1: Okay, thank you. Si Faith po ay isa po ito sa mga members po, na isa sa mga member po ng Prima Donna Group ng Penpen de Sarapen. Okay, congratulations pala kay Aya and Nicole sa kanilang voice recital po mamaya ito. Gagawin po ito sa Easy Aya po ito. Easy Aya Place. Diyan po sa San Carlos, Tabaco City. Congrats mga anak, ha?
0: May babatiin lang po ako.
1: Go, go.
0: Gusto ko lang pong batiin si Salvation Mendoza at si Jean Rose Mendoza na taga San Lorenzo.

0: palagi po silang nakikinig dito sa Bayan at Kabataan. Saka may dalawa daw silang radyo.
1: Nasa labas ng bahay?
0: Ewan ko lang po, pero sabi daw nasa kwarto at nasa labas ng bahay din.
1: So they are listening right now. Kamusta po kayo dyan, ha? Salamat po sa inyong pakikinig, ha? Hopefully, magkita kita tayo in person.
0: And gusto ko rin po batiin yung mga teachers sa San Lorenzo National High School. Ang babait po nila. Saka, they're very nice. They're very sweet. Gusto ko lang po batiin si Ma'am Rufa and si Ma'am Belle and yung mga si Ma'am Elena Tasik na principal po namin. And yun lang po.
1: Okay, kay Sir Mitch Bio Bundukoy po. We're watching here in Mindoro. Sabi niya, very faith sa iyong kanta. Ba?
0: Yes, Miss Colleen po, gusto po kayo dyan. Si Tito Paul ko po, tsaka yung mga tita-tita na nasa bahay, si Lolo, si Lola, si Mama na nasa abroad. Yun lang po. Thank you po.
1: Okay, kay Dunya Juanita, kumusta ho kayo, ha? At hopefully si Sir ay nasa biyahe pa si Lolo. Okay, so, magjujuwit kayong dalawa? Okay, babalik po si Faith, kasama po ang isa sa mga prima donna din na member po na si Krisha po, ano? At last, naibigay ko na kay Krisha yung utang ko, ha? Kasi nag-birthday po ito na wala pa ako naibigay na regalo. Ngayon ko lang po nadala yung para sa kanya. Okay, anong title ng song, mga primadonna?
2: Bling Twice po.
1: Bling?
2: Bling Twice.
1: Ah, Bling Twice. Palakpakan po natin sila.
3: Got a lot of it, so baby, it's common sense. Just don't be anonymous. I heard that you've been busy, I heard it through the grapevine, trying my best not to step up on your land.

0: Okay, maraming maraming salamat. Krisha, may gusto kang batiin?
1: Ay, meron po. Okay. Shout out po sa mga taga San Francisco, Malilipot, Albay, saka sa mga nagdadangugon yan sa One Radio. Salamat kay Tito Iyayi, Ninong Kukoy, Tita Lan, Tita Carla Galvez, Tito DJ, Mama Wen, Tita Leslie, at sa mga anonymous po nagtabang. Salamat po. God bless sa inyo sa warang-sawang suporta. Shout out po kila Mama, Papa Mamala, Richard, Tita Risa, and Ate Crisel. Shout out man kila Lindon, Sam, Renzi, Lance, Lola Dita, Rohan, Joshua, Jiron, Kiel, and Saira.
0: Obviously, Lindon.

0: is classmate mo or tagahanga mo?
1: Classmate ko po.
0: Okay, classmate. Okay, maraming salamat. At ang susunod ay ang mga bulinggit natin, ha? Sino mauna sa mga bulinggit, ha? Okay, upo na dyan.

0: Ito po yung anak ni Robin Padilla. Okay, good morning, Mick.
1: Good morning po, Dira.
0: Ano bang sasabihin natin sa ating mga listeners dito sa 91.3 News FM Bayan at Kabataan Radio Program?
1: Huwag ka mag-alala. Kung marami kang basher, di, ayaw mo ba nun, di ka pang artista, ang dami mo ng fans.
0: Ibig sabihin, marami ang nakakapuna sa'yo kahit hindi ka pa artista. Ibig sabihin, sikat ka na. Pinag-uusapan na.
1: Pwede po mag-ano?
0: Sige, magbati. Go.
1: Babatiin ko pong aking pamilya at sa nagsusupport dito sa One Radio at sa akin dito sa Penpendisara Pendanya Generation. Babatiin ko rin po ang aking mga teacher at ang Ginubat Elementary School. Thank you po.
0: Okay, sabi ni Ma'am Rochelle Bitara, very good Nini, Krisha, and Faith. Ang galing-galing, Prima Dunas Group. Okay, si Ma'am Laarni pala at ang kanyang pamilya ay nakikinig sa ating programang Bayan at Kabataan. Maraming maraming salamat po sa Burak Family dyan sa San Ramon, Tabaco City. Nasa na ba si Maxine? Maxine. Good morning.
2: Good morning.
0: Nasaan si baby?
2: Yung po sa Arong.
0: Ah, nasa Arong. Nagpaiwan si baby. Okay. Ano ang sasabihin natin? Anong gagawin ni Maxine?
2: Ang babatiin ko po si mama, si papa, si daddy name, si tita, mami, at mga pinsan ko si mama, si papa, si mami, si daddy, si abi, si tita, kay si tito, boy, at si tita mama. Yun lang po.
0: Okay, and happy listening kay Papa Boss and Bromeo's family po dyan sa Barangay Pawa, Tabaco City. Kakanta ka ba?
2: Hindi po.
0: Ah, hindi. Okay. Iyan po si Maxine. Isa po yan sa member po ng Girls on the Move ng Penpen de Sarapen. Maraming salamat, anak, ha? Sabi naman ni Andre, kanina pa ako nagtatas ang aking kamay, ba't hindi mo pa ako tinatawag direct? Naghihintay na yung crush ko sa kabilang bahay para batiin ko. Ito po ang guwapo pong kaasamahan po namin sa Penpen de Sarapen. Good morning, Andre.
3: Good morning po, Derek.
0: Kumusta ka na?
3: Okay lang.
0: Okay, anong gagawin ng ini Andre sa Bayan at Kabataan?
3: Sasayaw po.
0: Sasayaw ka? Hindi, sa taping ka na lang sumayaw. Bumati ka na lang kumanta kung gusto mo.
3: Shout out po sa magiging bago teacher po. At shout out po sa dati ko pong principal na si Ma'am Ann at sa bagong principal na si Sir William po at sa nagpadakula sa akin po.
0: Sino nagpadakula sa iyo?
3: Si Nanay at Papa.
0: Oh, yun. Thank you, Nanay at Tatay. At Nanay at Tatay, maraming salamat po sa iyong pang-aalaga sa amin. Ha? Meron pa?
3: Wala na po.
0: Wala na. Okay. Kung ikaw po ay isang bata, 4 na taon hanggang 12 anyos po o kaya 21 years old pag teenagers, gusto mong mapanood ka sa television at gusto mo pong mapakinggan sa radyo at gusto mo pong nababasa kung anong meron ka sa dyaryo, pwede kang sumali sa Penpen de Sarapen na New Generation TV Show. Dito po sa workshop pa lang ay napapanood ka na po sa television. Hindi na kailangan pumunta ka pa sa Maynila o kung saan na malayong lugar. Pwede ko kayong tumawag lamang sa cellphone number na 0975-999-5531. Uulitin ko po, dahan-dahan lang po. 0975-999-5531. Hanapin lamang po si Direk Joe Ortiga po. O kaya pwede niyo po akong i-message po sa aking Facebook account na Joe Ortiga ho.

Wala na akong gusi-gusi. Diretso po kayo ay mapapanood sa Workshop on Air sa Signal Cable Pinoy Extreme Channel 106 tuwing araw po ng Sabado at Linggo 3 to 3.30 po ng hapon. Abangan po ninyo mamaya ang Pen Pen de Sarapen 3 to 3.30 sa Signal Cable po at Pinoy Extreme Channel 106. Lagi po tayo mag-iingat kasi hindi po natin alam kung mauulit po, sana naman po ay hindi na, yung malakas na lindol po na naramdaman po dito sa probinsya ng Albay at ganoon din po sa probinsya po ng Camarines Sur at Quezon po. Sana po ay wala naman pong mangyaring pinsala sa kabuhayan po at sa mga properties po ng ating mga kababayan. Ugaliin pong makinig from sign on to sign off po dito sa One Radio News FM 91.3 Tindugo na. Sabi po ni Ma'am Marilu Sande, hello po Direk, have a good day. Salamat po. Kay Alicia Bitis po, hello po Direk, good morning. Good morning din po sa inyong mga listeners and viewers namin. Lalong-lalo na po kay siya na kahit batang-bata pa ay gising na sa oras na to para po panuurin at pakinggan ang ating programang Bayan at Kabataan. Good morning Sian and thank you very much. Abangan nyo po ang susunod po na programa po natin dito sa One Radio mamaya-maya po, ano? Okay, inuulit ko po, maraming salamat po kay Kap Ben Kasin po ng Barangay San Antonio, Tabaco City sa kapihan na very aromatic and super kaping sarap na matatagpuan po sa Proctos, San Ramon po yan na. Sa La Arne Burak Insurance Agency po na matatagpuan dyan sa Pawa, Tabaco City. Sa Jose Marie Parking Space po na matatagpuan naman sa AA Versus Street po, Tabaco City. Kay Congresswoman po, Christine Lagman. At ganoon din po sa LCC Tobacco Marketing Department po kay Ma'am Ann. Sa lahat pong staff at customer po ng manok ni Usang po dito sa Tobacco at ibang branches po dito sa probinsya ng Albay.

May mga nag-inquire na po sa atin kung kailan daw po ang susunod na audition ng PENPEN ni Sara Pen. Dito po sa Tabaco City or Legazpi, ipipm na lang po namin kayo. Ano po? So sa mga nakikinig po sa atin ay maraming salamat po. Ano? At shout out po kay Ma'am Tin Cordovilla, Remedios Balana, Ros Bragaes po, and Februtas Tindugum po, Can San Lorenzo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig po. Okay, ito po yung nakasama po sa loob na isang oras na patuloy pong lumilipad anumang klaseng panahon tayo, tag-ulan, tag-init. At nagsasabi pong maraming salamat po at nagsasabi rin na ang taong hindi po marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay definitely po ay hindi po makakarating sa kanyang paruruunan. Tama po, mahal na Diyos ang nagbigay ng ating lupang tinubuan. At gusto ko pong itanong sa inyo, kumusta ka, kapatid? Ito po yung lingkod, walang iba ko kundi si Direk Joo ang nagsasabi pong maraming salamat at mabalos po.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hay nako, ang sit-sit talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa digdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-40 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
9: One Radio, Tindugun.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel. One of the newest hotels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel. Your home away from home.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. Best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio, News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
8: All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio.
2: Tinduguna, Picolandia. One Radio.

0: No segregation, no collection.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: One Radio, ting, do.

One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good afternoon, mga katindugon, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Ang inyong programa tuwing Sabado, narito na ang Sabado Music Jam. My name is CJ, the DJ, ang inyong cool na kajamming. Makakasama niyo po ako every Saturday 1 to 3 p.m. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng Potential Relapse. Ang Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, and Rock Detergent Liquid Soap, SureSoft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Today is June 6, 2026, 1:07 p.m. mga katindugon. It's a rainy Saturday. Ay nako, kung alam niyo lang mga katindugon kung ano ang aking pinagdaanan bago pa ako pumunta dito sa stasyon. Matik na matik, bigla ang ulan. Ang oraday mo talaga mapipredict iyan. Ta, kung bahain man talaga ang daraanan mo, talagang lulusong ka dyan. Ay nako, I hope everybody is okay mga katindugon. Most especially sa nangyari ka sa Bangi, sa magnitude 5.3, binago na yan, 5.3 binaba ng FEVOLX yung ating lindol na nangyari sa Santo Domingo. Apektado rin ang gabos na parts ng Albay. Magbibigay rin tayo ng details about dyan. So I hope everybody is okay. Nagkaroon din ng aftershocks after ng 5.3 magnitude na lindol, ano? So sa ating mga katindugan na nakikinigun yan, how are you today? Sana nakapag-lunch na kamungun yan. And of course, mga katindugan, ay kung pupwede naman, ay hindi naman masyado mainit, ay inamanaan ki Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, of course. At sa ating mga katindugan na perming nagdadangog, most especially, by the way, happy birthday sa mga birthdays today! Yes, sa mga nagsiselebrate ang kanilang anniversary, monthsary, and kung ano-ano pa man ang kanilang sineselebrate ngayong June 6, 2026. Hi! Congratulations and have a beautiful day ahead. May God bless you all always. And sa ating mga katindugo na gusto magbigay ng kanilang mga shoutouts, greetings, isend na yan sa ating number sa Globe 0945-315-6553 at sa Smart 0962-599-2268. Well, let's kick things up a notch mga katindugon with some songs na babagay sa ating pagka-ulan-ulan naman na Sabado. Here's Always by Atlantic Star. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Kindugo na!

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukuna ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises,
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Vagalan Sand, Boulders, 3-4, Fresh Gravel, Dumping Materials, Hollow Blocks, 3-4, 5 and 6, Decorative Blocks, Movie Blocks, and Electrical Supply, Plumbing Materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936 367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hotels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
5: Tindugo na!
10: And we are back right here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! How is everybody doing, mga katindugon? 1:32 p.m. ngayong Sabado. June 6, 2026 ay batingin na natin sa ating mga katindugon ang mga may birthdays today. Happy, happy birthday! Yun, celebrate your birthdays today ng masagana. And of course, mga katindugon, shout out to everybody who's listening right now. Most especially sa ating mga pajak drivers na rayaon dyan na kikinig. Sa ating mga jeepney drivers, modern jeepney drivers din, UV Express drivers. Pati na rin bus drivers, samahan na natin sila. Na nakikinig pa rin sa One Radio. Most especially sa buong 1st District of Albay. And like we said, mga katindugon, we would like to give some little bit of update sa nangyaring Lindol Kasubanggi. May updated na binigay na abiso or let's say updated news from FIVOX. Ayon sa ABS-CBN News, ibinaba ng FIVOX sa magnitude 5.3 ang naturang lindol sa Santo Domingo, Albay. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Santo Domingo, Albay bandang 9:58 PM Biyernes, Hunyo 5, 2026 ayon sa FIVOX. Intensity 5 ang naramdaman sa Santo Domingo and City of Legazpi. Intensity 4 naman sa Tabaco City, Ligao City at Manilipot, Albay. Kasama na rin dyan ang Cogon, Irosin at Donsol, Sorsogon. Intensity 3 naman sa Naga City at Malinao, Albay. Kasama na rin dyan ang Sorsogon City, Prieto Diaz at Huban, Sorsogon. At Intensity 2 naman sa Goa, Camarines Sur, pati na rin sa Bulan, Sorsogon. At meron nga na nagkaroon nga na ng konting aftershocks before that 5.3 na lindol. Sinundan siya ng 3.1 magnitude at 2.1 magnitude, same din dyan din sa Santo Domingo, Albay. So advice lang natin sa ating mga katindugon, keep safe always ha, parati tayong maging alerto at all times, check our family always if they are good, and of course sa ating mga katindugon, be always updated sa news eh? Saka marami-rami pa naman pating nangyayaring unyan sa panahon. Alright, tuloy-tuloy ang ating listening for music, mga katindugon, dito lang yan sa Sabado Music Jam with a beautiful song from Augie Alcacid and Regine Velasquez. Here's Hanggang Ngayon, dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: One Radio time is 1:43.
4: Time check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
5: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bilhin na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang amazing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Sabado, Music Jam with CJ. Tindugo na. You know

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece number o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. O mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na!

0: Bangako City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, some fresh and Anrox liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day.
10: 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
9: Nature's Green Barley.
10: Available at all drugstores near you.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
13: At sinong kulabot?
14: Fesh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
14: dahil sa ira.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
16: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador.
17: Si Salvador, malakyo sa ang ganda.
18: Dahil sa ira.
16: Ira 3
1: in one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sabado, Music Jam with CJ.
20: Tindugo na!
21: You're back here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! This is still me, CJ the DJ, sa ating Sabado Music Jam. And we are in for the last batch ng ating song. Last batch, isang song na lang pala. Last song for our for the hour. And to our listeners right now dito sa ating One Radio, ay nagpapasalamat kami sa inyong pag-antabay. And of course sa ating kanina pang nakikinig sa bago pang aga na naka-on ang kanilang mga radio, thank you so much po ah. And we do have our shoutouts from 4895 Hapon po Idol DJ. Shoutout po kay Ma'am Arlene Bongay, Emily Melva Bueno, natindugon pa, salamat po. And binabati niya man daw po si Ate Ma'am Cherry Carborja na naghihilot kang San Lorenzo Pirmi pang ugmahon. Thank you. Uy, Ate Cherry! Belated happy birthday, Ate Cherry! Ang ating loyal listener ng One Radio, Ate Cherry Carborja, nag-birthday last June 3, Wednesday. Happy birthday, Ate. And may pa-shoutout din si Ate Cherry. Marahin na hapon po, DJ Musta. Pa-shoutout po sa may gusto si Sir Stephen Bukay na happy birthday today kung San Lorenzo. Salamat po and enjoy your day. Thank you so much, Ate Cherry. And happy birthday po kay Sir Stephen Bukay. Happy birthday. Ay, mga katindugon, before we could even end our program, syempre bigyan tayo ng update sa ating mga basketball fans dyan, since may init-init ang laban ng NBA between San Antonio Spurs and New York Knicks. Game 2 kaninang umaga, ang ating score 105-104. Binoy mo ang magkadikit, pero kung di mo lang nalalaman kung ano nangyari sa fourth quarter, ay nako, ipinasa nga naman ni Victor Wembanyama ang bola sa kanyang kakampi at hindi ito na-catch dahil ito ay nakatalikod. Yun lang, Wemby. Bakit mo ipinasa? It could have been a win for San Antonio Spurs, pero nanaig pa rin ang New York Knicks as the game 2 ends. 2-0 ang ating score sa ating NBA Finals. I hope maka-bring back pa rin sa San Antonio Spurs. And tingnan natin kung makaka 3-0 nga ba ang ating New York Knicks. And thank you sa ating mga katindugo na naka-antabay, nakapag-listen sa ating mga songs. Thank you so much. This is Sabado Music Jam with me, CJ the DJ. Susunod na ang The New Wave Connection with your wave man, Mr. Rene Castro. Yan, ang poging lalaki ng One Radio. We'll be with each other again dito lang sa Sabado Music Jam, only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Here's our last song, mga katindugan. As Long As You Love Me by Backstreet Boys. Goodbye.

magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of The New Wave Connection. Love The New Wave Connection, the program that does you a difference. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Ako ang inyong amigo at embarkada sa radio, Rene Castro, The Wave Man! Ang magandang lalaki ng One Radio. Sa ladong technical, kasama natin si Kuya Loinks Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Montealegre, GM Romy Volante, and SM Osang Kagandahan Boris. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Hatid din sa inyo ng Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa mga mineral na kinakailangan ng ating mga katawan, para maiwasan po ang iba't ibang klaseng karamdaman, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, magpamasahe para sa inyong mga sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai, Massage Oil, Q-Sai, Mahusay. Ang lahat na ito ay mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Hoy, kamusta, kamusta, kamusta? Lalo-lalo sa lahat ng mga 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. Lalo-lalo na sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Kalbay. TV, Malinaw, Malilipot, baka kay Santo Domingo and the City of Tabaco. Magandang hapon!

At syempre pa sa lahat ng mga probinsya na nakapalaw sa Bicol Region na naabot na signal ng One Radio 91.3 News FM. Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon!

Ay, syempre pa, kakamustay din natin ang ating mga giliw na mga paradangog dyan sa Isla San Miguel. Particular dyan sa Barangay Angas, Barangay Asyenda, Rawis, Sagurong, and Barangay Bisita, Isla San Miguel, Tabaco City. Magandang-magandang hapon po, mga katindugon. Itong darating na... Ano ba pecha ngayon? Today is the 6th day of the month of June. So next week po, pagdating ng araw ng pecha 9 ng buwan ng Hunyo, June 9, that is Tuesday next week, mga katindugon, ay may nagbabadya na namang paggalaw ng ating mga produktong petrolyo. Ano ba ito mga paggalaw na ito? Tingnan natin. Sa produktong gasolina, ito po ay bababa. Take note, ha? Bababa. Tama po yung inyong mga narinig, mga katindugon. Bababa po yung ating mga produktong gasolina, that is unleaded, tsaka yung regular. Ano pala yung premium, tsaka regular. Unleaded yung regular, ano? Parehas. Bababa po ito sa halagang 1 peso and 40 centavos per liter hanggang 2 pesos and 50 centavos per liter. Yan po ang ibababa ng produktong gasolina. Samantalang sa diesel naman, ito po ay tataas. Tataas mo produktong diesel magmula 3 pesos kada litro hanggang 5 piso kada litro. Sa produktong kerosene naman, ba tataas ito magmula 5 piso kada litro hanggang 6 na piso kada litro. Ayan mga katindugon, ang mga paggalaw ng presyo ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dito lamang po yan sa One Radio, News FM. Ako ay kakanta. Para po sa inyo lahat, ano? Magpasesyahan nyo na. Nobody's perfect. I'm not perfect. Okay?

about 25 minutes after the hour of 3 in the afternoon. Magandang hapon po mga katindugon. And syempre pa medyo maulan-ulan ano? Kanina maulan nung papunta rito sa estasyon. It's quite rainy. And ano ba ang pangyayari sa ate kagabi? Lumindol mga katindugon. A couple of minutes before 10 o'clock in the evening kagabi po mga katindugon. Nakaranas po tayo ng magnitude 5.4. Others have the reading of 5.3. Yung instrumental po rito sa Talaco nagkaroon ng magnitude reading ng 6. Intensity 6, pambihira. Yung 5, napakalakas. Napakalakas na lindol. Mga katindugon, ano? Anyway, para po sa mga text messages, shoutouts, at para sa inyo mga request express, ang aking numero 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602. At para naman sa inyo mga messages sa Facebook, maaari po ninyong hanapin ang aking Facebook account, FB account, Rene Sebalia Castro. Pwede po kayo magpadala ng inyo pong mga shoutouts, messages, greetings, at kung ano-ano pa, mga katindugon. Pinabati ko lang ng happy listening ang pinakagwapo at pinakamaganda lalaki na naandyan sa Alindeco ngayon, ano? Si Poy. Hi, Poy! Kamusta? Ingat-ingat lang, ha? Sa mga pag-akyat at mga ala Spider-Man na mga galawan dyan, ingat-ingat lang, ha? Palagi mag-harness, ha? At safety ropes tayo para hindi tayo para manatili pa.

0: Eh, poy, ano? Kasi hindi ka naman nalalayo sa magandang lalaki. Ako. Yung mga magagandang lalaki kasi, poy, nag-iingat. Kaya, gagayahin mo ako maingat. Once again po, para sa ating po mga listeners, kung gusto po ninyo mag-text, magpabati, magpa-shoutout, mag-greeting, at mag-request, ang ating numero 0948-768-6602. You're now listening to Tony Basso with Street Beat, only here at the New Wave Connection. I will be back after a few reminders. Don't go away and don't dare change your frequency.
1: Radio 91.3 News FM. Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax mo kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Kuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin lagi mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arm, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Pag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagal patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pati gahalap mo? Mas

Hey, we got only 4 minutes before the hour of 4 in the afternoon. Kamusta, kamusta, kamusta? Once again, ang ating po numero para po sa inyo mga greetings, shoutouts, and request express. 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602. Pati ko lang na happy listening si Christian Abrera. Maray na pagkahapon man sa imo, Christian. Pero pa isang bumati rito, nasaan ito? Anyway, kamusta yung kamusta yung lindol nyo kagabi? Parang mali ito nung kon. Nasaan kayo nung yumanig kagabi? Kung ako tatanungin nyo mga katindugon, ako tulog. Igpukaw ako ng aki ko, daddy daddy, magluwas kita ta, naglilinog. Sabi ko, sige, okay lang yan, anak, ikaw na sana magluwas, nakaturog sana ako. Pero, ewan ko, half awake, half asleep ako. Siguro sa pagal din, mga katindugo na, no? Pero namati ko talaga, grabing kusog talaga ng linog. Biluin mo ba naman, more than magnitude 5 ang intensity ng linog Subangi. So, talagang, hindi biro, ano? It's not a laughing matter. Sige, dire-diretso pa ang ating programa, mga katindugon. You are now listening to Frally Pilippi with their hit song, Tell Me Why. Only here at the New Wave Connection, the program that dares to be different. And the program that makes you do things against your will. Ako pa rin ang inyong amigo at silbarkata sa radio, Rene Castro, The Wave Man. Ang magandang lalaki ng One Radio. Bye.

Hey, we got only 7 minutes before the hour of 5 in the afternoon. Kabilis sa oras, mga katindugan, ano? Well, anyway, maraming salamat sa lahat po ng umantaba, ay nakinig, nakikulit dito po sa programang The New Wave Connection. Don't forget, tomorrow's a Sunday, the Lord's Day. Huwag po kalimutan magsimba. Magbigay po tayo ng pagsasalamat sa ating po Panginoon Diyos sa lahat po ng pagpapala, blessings, sa lahat po ng mga pinoprovide niya na mga pagpapala po sa atin, pag-iingat sa ating po kalusugan. Ilalayo tayo sa naman pong mga kapahamakan. Kaya tomorrow, magbigay po tayo ng gratitude sa ating po Panginoon Diyos by way of, you know, going to His house and worship Him. Ayan. Makinig ng mga holy scripture galing po sa Bible na tinuturo po ng ating po mga tagapangaral. Ano? Once again, maraming salamat. I'm going to be with you again next Saturday. That's gonna be, what? June 13. That's gonna be on a Saturday. Oy, is this coming, ano pala, no? Mapecha ngayon. Holiday ang June 12, Independence Day. Araw ng kalayaan. Ayan. Anyway, once again, maraming salamat po. Special thanks sa ating mga station executives. Sir G. Montealegre, GM Romy Volante, and SM Osang Gadahambores. At sa lahat ng mga nandyan sa manok ni Osang Fried Chicken House, magandang hapon at maligayang pakikinig po. Ang programang ito hatid po sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Para maka iwas po tayo sa mga iba't ibang klaseng karamdaman, kumpletuhin ang ating pong mineral sa katawan, mag-Best Caps Mineral Food Supplements, at sa gabi magpamasahe, mag-Qsai Massage Oil. All of this available sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Saradong technical, kasama pa rin po natin si Kuya Loings Bornasal, ako ang inyong amigo Asin Barkada sa radio, Rene Castro, the Wave Man, ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programang The New Wave Connection, only here at One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na!

0: 91.3
1: News FM.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Everyone's favorite radio station.
8: One Radio.
0: One Radio.
8: 91.3 News FM.
0: Hey, dugo na!

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamoon.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa! Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading, ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: ng mangya, erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Mababakaw sa Tumaco,
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unisha Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kim Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakaka,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tobacco City's Tindugun.
10: Na radio station.
11: One radio.
2: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: balita, impormasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Patata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing...
9: Patata!
10: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
9: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
0: Y2K Saturday.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ang init!
4: Pataba!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Pataba!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Pataba!
3: Sumubok na nitong bago.
1: Introducing
4: Pataba!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Pataba!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Pataba!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saan ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: Sa ngaran ka na maasin kat aki pati ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang rumdamon asin pagsulsulan niya to ang sotong mga kasalan. Tanganing magkanigo kitang magdulot kayning banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kisan

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan asin sa daga katuninongan sa mga taong marahayan buot. Inoomaw mi ka, rinorokiyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos hadeng langit non, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos kordero kan Diyos aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sumong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan. Ikasanaan orog kalang kawa Yesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan sa makanganas na sakramento, ipinapagirumdumo sa mo ang sa imong pagsakit asin pagkagadan. Sambahon mi, ang misteryo kan sa imong hawak asin dugo. Tanganing, danay na mapasamuya ang bunga asin ninsa imong pagtubos sa mo. Ika na nabubuhay asin agahade kay baka na maasin kan Espiritu Santo sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Pinapagirumdom ni Moises ang Israel na ginamit ni Diyos ang disyerto tanganing magtukdo nin pagsarig sa iya, urog na sa paagi kan balaog na mana. Ang buhay nin tao, sinusustineran bako sanang kan pisikal na tinapay, kundi kan tataramon asin provision nin Diyos. Ang babasahon, nagaandam sa to na midbidon ang Eucharistia bilang tunay na kakanon na itinaon nin Diyos. Hinanyo gonyato ang enot na babasahon.
1: Pagbasa sa libro nin Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa mga tao, girunduman nindo na dinarakamo nin Diyos sa saindong kagurangan sa laog nin 40 taon duman sa lantan. Tanganin kamo magpakumbaba, maprobaran asin mamidbid an sa indong puso. Kunbaga an sa iyang mga tugon, inuutob nindo o dai. Pinasakitan niya kamo, pinamati nin gutom asin pinakakanin mana, na daimidbid nindo asin nin sa indong mga magurang. Tanganing masabota nindo na ang tao, nabubuhay bako sana sa tinapay, kundi sa anuman nagikan sa nguso nin kagurangnan. Kaya, dainin do paglingawan ang kagurangnan sa indong Diyos, na nagkuas sa indo sa daga sa Ehipto, hali sa harong nin kauritnan. Siya ang nagdara sa inda sa mahiwas asin mangirhat na lantal, lugar nin mga halas na marara, amatak asin pagkapaha, duman sa lugar na daing tubig. Siya nagtaon nin tubig na hali sa gapo, duman sa lantad, pinakakanya kamo nin mana,

0: na daimibid kan sa indong mga magurang. Tataramon kan kagurang na.
1: Salamat sa Diyos.
0: Pag umawunaan kagurang na, Jerusalem.

Pag-umawon o Jerusalem ang kagurangan, pag-umawon ang Sion ang samuyang Diyos, pinapasarig niya ang sa imong mga pintuan, ang sa imong mga aki sa iyang binibendisyonan.

ang katuninungan sa iyang itinatao sa imo, pinapano kanin marahayo na trigo, ang sa iyang tugon ipinapaabot niya sa kinaban, ang sa iyang tataramon sa gabos na katawohan,

0: Itinutukdo ni San Pablo na ang tinapay asin ara kani Eucharistia, iyo ang tunay na partisipasyon sa hawak asin dugo ni Kristo. Ang Eucharistia parehong sakramento asin tanda nin pagkasararo kan simbahan. Hemateo niya to ang ikaduwang babasaho.
1: Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kalis nin bindisyon na sa tuyang binibindisyonan, bako daw na iyo ang pag-ako kang dugo ni Kristo, asin ang tinapay na sa tuyang binabaak, bako daw na iyo ang pag-ako kang hawak ni Kristo, saro sana ang tinapay, huli kayan, kita na dakol, minabilog nin saro sanang hawak, huli tagabos, minaako nin kahirasan sa saro sanang tinapay. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan.
1: Kamurawayan sa imong kagurangnan.
0: Si Jesus nagtaram sa mga Hudiyo, ako ang tinapay na buhay na hali sa langit. An minakakan kan tinapay na ini mabubuhay sa God paman. An tinapay na itataw ko iyan sa kuyang laman tanganing mabuhay an kinaban. Nag-urulay-ulay ang mga Hudiyo, paanong ikakapakakanya sa to ang sayang laman? Si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko sa indo, kunda inindo kakanon ang laman, as inda inindo inumon ang dugo kan aki inintawo, day kamo magkakaigwanin buhay sa indo. An minakakan kan sa kuyang laman, as in minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na dayng kasagkoran as in, bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Hulita, ang sakuyang laman, tunay na kakanon, asin ang sakuyang dugo, tunay na inomon. Ang minakakan kan sakuyang laman, asin minainom kan sakuyang dugo, minagdadanay sako, asin ako sa saya. Ako sinugo kan ama na buhay, asin ako buhay, huli sama. Siring man, ang minakakan sako, mabubuhay, huli sako. Uya ang tinapay na hali sa langit, bako ining arog kan sa inong mga magurang na nagkarakan, alagad nagkagaradan. An minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sa good paman. Mga tugang an marhay na bareta kan stuyang kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Diyos marhay na agas sa indugabos, mga tugang. Ngunyan na Domingo, minaselebrar kita kan kapiestahan kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagdadadangog niya to ang tataramo na hawak ang minalaog tulos tuyang isip so sa tuyang mga kublit so laman so panluwas na kamugtakan ng tao. Talko mo ista pagdadadangog niya to ang laman ang pirming minaabot sa tuyang isip iyo ang laman, iyo ang sa tuyang mga kublit. Alagad sa Biblia, sa pakasabot kan mahal na Diyos, ang hawak, ang laman, ang gusto ng sabihin, bako sila so panluwas na kamugtakan ng tao, kundi so bilog na pagkabuhay ng sarong tao. Kaya kung minasabi kita hawak asin dugo ni Kristo, bako sa nang idinusay niya ang sayang laman, ang sayang panluwas na kamugtakan, kundi ang bilog niyang pagkabuhay idinusay niya, tangani na kita makaligtas. Asin, iyo yan ang pigsisilibrar tangon niyan, mga tugang. Asin, sa Ebanghelyo, may mga pigsasabi sa Yesu Kristo na dipisilon tubudan sa tuyang eksperyensya. Nasasabi siya, an minakakan kan sa kuyang laman, as in minainom kan sa kuyang dugo, da'y magagadan, magkakaigwanin buhay na da'y kasangkoran. Pero sa tuyang eksperyensya, mga tugang, pag kita nagkukumunyon, da'y managarantiya na da'y kita magagadan. Kung minsan nga ni, pakakumunyon mo, pagluwas mo sa simbahan, inataki ka sa puso, gadan. Ano ang gustong sabihin ni Jesus, mga tugang? Kaya sabuton ta ining mga mapakinabangan ta, maaprobit saranta ang pig-aako tang hawak asin dugo ni Kristo. Maaprobit saranta yan ita. Kung minsan, day ta naisihan ang kahalagaan kan hawak ni Kristo. Kaya nga ni, day kita nagtutubod na ang hawak na yan ang pigkakakanta, pwedeng mabulungan sa tuyang mga kahilangan. Pwede ba na day kita nagtutubod, minadoruman pa kita sa tiwi, minadoruman kita sa hinulid, minadoruman kita sa Batangas naman sa Kipagripiyo. Nata, day kita nagtutubod ng pigkakakantang tinapay, iyo ang magtataos tuyang nin buhay. Diyan kaya dyan sa mga barangay, mga tugang, igwaning misa, day kita nagtutubod. Takun minsan, nag-aako magkita kan hawak ni Kristo, kumiga arog-arog, tangaya naglinya sa kuyang barkada, malinya man ako. Kaya deita na papakinabanganin marhay ang kahalagaan kan hawak asin kan dugo ni Kristo. Sa inot na binasa mga tugang, iyo ini ang patana ta ining tigapod tang Eucharistia ang sakramento kan hawak asin dugo ni Kristo. Igwa ininin fundasyon sa lumang tipan pa. Day pa nag-abot si Kristo, rinibong taon pa bago mag-abot si Kristo, igwa na nin mga patana, pigapod sa English, foretaste, kay ning sakramento ng apit, ipupundar, imumukna ni Kristo duman sa huring pamanggi. Si Moises, bago sinda sa mga Israelita, ta si Moises, day na makakalaog sa dagang panuga. Ta kabali siya duman sa mga nagluluwas, tinaluwas nin mala Diyos sa Ehipto, na sa laog nin 40 taon naglakbay sa disyerto. Sabi ni Moises, tangani na makikitang mapakumbaba, pero dahil naging mapakumbaba, tanata, nag-rebuild sinda, nagtumang, nagsumbikal sinda laban sa mala Diyos. Kaya so, original na nagluluwas duman sa Ehipto, dai na nakalaog duman sa dagang panuga. Pati si Moises, mga tugang. Ta siguro, pigsabi ka Diyos, garo, responsibilidad din ni Moises na disiplinahon sa iyang mga tao, dai niya na disiplina. Kaya bago maglaog pa sa dagang panuga, nagadana si Moises. Pero antes siya magadaan, nagtugon siya sa mga Israelita na malaog duman sa dagang panuga. Bako na si Moises ang pamuyo, kundi si Josue. Sabi ni Moises, girumdumon, duwang tataramon ang sinabi niya, girumdumon, day malingawan. Girumdumon nindo, ang gamos na ginibo sa saindonin kagurangnan. Tangani na sa mga nangyari sa saindong mga magurang, sa saindong mga ninuno, day na mangyari sa indo. Ano ang ginibo nin kagurangnan na dapat dai ninda malingawan, pati kita na dai nato dapat malingawan bago sa pagrumdum kan dugo ni Kristo. Kunarumduman nindo ang Diyos nagpadarin ng 10 peste tangani sa nang mapiritan suhadi kan Israel na napod pa Faraon na panuwasuna so sa iyang so banwaan ni Diyos so Israel so mga Israelita. Ta 450 taon nagtios sindanin pasakit sa irarom kan mga taga Ehipto. Kaya ang mahal na Diyos nagpadara min 10 peste mapiritan sana habo talaga kan Faraon na magluwas taday na sindang mga trabahador na magigimukan sa inang mga tiles sa mga ladrillo day na sinda na libreng trabahador. Kaya iwinisipig alang-alangan kan Faraon. Kaya nagpadaraan mahal na Diyos nin 10 peste. So ika-10, mga tuganta, siyam na ang ipinadaraanin mahal na Diyos na peste na nagpaluwas nin mga talapang, sutubig, naging dugo, alagad, na inahiro ang puso kan Faraon. Ang ultimong peste na ipinadara, sugamos na panganay na lalaki kan mga taga-Ehipto sagod sa panganay na mga hayop gagarada nun, magkakagaradan. Pero alagad, nagtugon ang mahal na Diyos na sa mga Israelita magbuno ni mga karnero asin o kanding asin ang dugo iwirik sa hamba kan mga pintuan kan mga kanharong kan mga Israelita. Tangani na, pag-agi kan anghel na yan magadan kan mga panganay makalibre sinda, makalibre sa mga panganay na mga kan mga Israelita. Kaya itong dugo na iwinarik duman sa hamba, dugo kan mga karnero, itong ngapit mga tugang ang dugo ni Kristo. Kaya patana, foretaste. Kaya baga si Kristo piyapon kordero ni Diyos. Nata siya ang tunay na susayang dugo, iyo ang nagligtas sa tuya. Bako na sa pagkauripon na pisikal, kundi sa pagkauripon sa kasalanan. Kaya ito ang patana. Duman sa lantad, sa disyerto, kan sinda naglalakbay na, nagkagurutom sinda, naggurog-gurog na naman laban sa mahal na Diyos. Sabi ni Naki Moises, baanang dinaramo kami hindi tangani na magkagaradan sa gutom. Kaya ang mahal na Diyos, nagmilagro na naman, nagpauran, aral daw, sa sindang paglakbay sa disyerto, aral daw, di nagtatrabaho, may pagkakan, pagkaaga, supigapod, tinapay, nahali sa langit. Nata, sabi ni Moises, tinapay na dain nindong midbid. Kaya nga ni, primerong aldaw pag-uran, sabi kan mga Israelita, ano ini? Kaya inapon itong mana, nata, ang gustong sabihon kan mana, ano ini? Iyan mga tugang. So tinapay na dain nindong midbid, tadai pa sinda nakahiling kan siring kay itong tinapay. Sabi ni Moises, girimdo mo nindo ini. Tangani na paglaog nindo sa dagang panuga, iyuman ang gibuhon nindo. Mga tugang, iyon ang pigapon na patana kan hawak asin kan dugo ni Kristo. Pag-abot ni Kristo, antes siya magadaan, nagmukna siya din sarong tanda. Pero bako sarang simpleng tanda, epektibong tanda, may kapangyarihan na tanda. Kan hawak asin dugo ni Kristo nangapit sa masunod na aldaw, ipapahiling niya sa paagi mismo kan pagkagadan kan sayang hawak asin kan pagpabulos kan sayang dugo duman sa krus. Ang tanda na ini mga tugang inaapod sakramento kan Eucharistia, nata inaapod sakramento ta tanda ini kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Ano man niya kung tanda? Tanda iyan kanstuyang kaligtasan. Takunday si Kristo nagadan, kunan sayang hawak, ang sayang dugo, dai niya idinulot, sagungunyan, uripon kita kan kasalan, mga tugang. Kaya yun ang kahalagan, sakramento, tanda, pero epektibong tanda. Ang gusto sabihin ng epektibong tanda, may kamandad, may kapangyarihan, na kung ako mag-ako kayan, susakuyang ako mabubuhay, sabi ni Kristo, an minaako kan sa kuyang laman, asin minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na daing kasangkoran. Dai na magagadan sagkod paman. Ano ang gustong sabihon kaya ang mga tugang? Ta, nag-uotik gayon nga si Kristo, ta, nagkagagaradan man nga kita. Ako ngaya, oral daw nagkumunyo, magagadan man giraray ako. Ang gustong sabihon kaya ang mga tugang, samantalang naglalakbay kita sa kinabahan. Ta itong 40 taon na sa mga Israelita naglalakbay pasiring sa dagang panuga. Ito ang katumbaskan sa tuyang mga taon na kita naglalakbay digdi sa ibabaw ni daga. Asin, digdi sa ibabaw ni daga, siring kan mga na-experiencean kan mga Israelita, may mga kagutuman, may mga pagkapaha, may mga halas na na-experience yun na makamandag na mga halas. Iyon yung mga tugang ang katumbas kan sa tuyang mga kaditan sa buhay, kan sa tuyang mga pagkatakot, kan sa tuyang mga pagkadisganar. Iyon ang inaapod the signs of death, ang tanda nin kagadanan. As in, sinisiguro ni Kristo kung kamo magkakan kan sa kuyang hawak, kan sa kuyang laman, as in mag-inom kan sa kuyang dugo, dainin do ma-experience yan ang kamunduan, pagkadisganar, mga kaditan sa buhay, mga nervyos, ta kadaklan suya, pig ni nervyos, nata mga tugang, dain niya to pig aprobitsaran ang kapangyarihan, the power of the Eucharist, the power for healing, iyo iyan mga tugang, ta dahi kita nakukuntento, madumang pa kita sa Tiwi, madumang kita sa Pinya, Pransya, madumang kita sa Padre Pio konsensain. Kung sa mga mayaman, malakbay dumampasiring sa Lourdes, tangaya ining cancer ko, mararhay kun ako maglabto, duman sa tubig sa Lourdes. Pero mga tugang, igwanin sa rong kayamanan na iwinalat si Kristo ang sayang hawak asin dugo na permitang pwedeng maaprobitsaran. Minsan sa higita, minsan dyan sa mga barangay pag nagmimisa, pero nata, day niya ito napapakinabangan dahil kadakla na beses day kita andam. Bako kitang andam nata, igwa kita nin kasalan. Kaya day kita nagkukurumpisal, kung minsan day kita nagtutubod gani nang pigakakantang itinapay na yan, iyon magdadarinin karahayan bako silang sa hawak kundi sa satuyang makaditan digdi sa ibabaw ni daga. Iyan mga tugang ang pigapod kamandag, kapangyarihan kan hawak asin kan dugo ni Kristo. Ang ikatulong epekto kan sakramento, kan pag-ako kan hawak asin dugo ni Kristo, iyan pagkasaro asin pagkaminuruotan. Sa ikaduwang binasa si San Pablo, na iskandalo siya kan pagkabaranga kan mga taga Corinto. Ta ansay nang tradisyon, ansay nang kaugalian, bago magmisa may karakanan mo na pigapod agape bago magmisa. Nahiling na sa mga taga Corinto nagkabaranga, sa mga mayaman duman man sa sarong gilid nagkakarakan sina, masiraman sa inang pagkakan, may mga alak, samantalang nagtatarangan sa mga pobre, kasi siguro dahil manadara-dara. Kaya naiskandalo kay ni si San Pablo. Sabi niya, bakong ang kalis, iyo ang tanda kan dugo ni Kristo. Bakong ang tinapay, sarong tinapay na pigbabaranga ta, iyo ang tanda kan hawak ni Kristo. Nata tagaro nagkakabaranga kita. Kaya ang pagkabaranga mga tugang sa satuya na mga Kristiyano, dakulaon na iskandalo. Dakulaon na iskandalo ta. Kung kita nag-ako kan hawak dugo ni Kristo, dapat dinadara kita sa pagkaminuruotan, dinadara kita sa pagkasaro. Kaya kung dahil kita dinadara dyan, anomalia, sa so, dakulaon na anomalia, na ika nag-aako kanawak ni Kristo, alagad da ika nakikisumaro so sa imong mga kapwa. Kaya garo kita sa mga tao kan panahon ni San Pablo duman sa Corinto, nagkakabaranga sumayaman ibaman, sa mga pobre ibaman, sa mga makapangyarihan ibaman, sa daing kapangyarihan ibaman. Dakulaon na anomalia ini mga tugang sa buhay niya to bilang sarong hawak ni Kristo. Kaya nga na ipigapod kita, hawak ni Kristo. Si Kristo ang satuyang pamayo. Kung hawak kita ni Kristo, nagkakabaranga sa kamot, nagkabaranga sa bitis, nagkabaranga sa mata, anong klaseng hawak iyan mga tugang? Kaya pinapaginumdum kita ni Kristo na nagwalat si Kristo nin sarong sakramento na nagpapaginumdum sa tuya kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luat na iyo ang nagdaras tuya sa kaligtasan. Inaasigurar kita ni Kristo na kung kitaman na tunay seryoso ang sa tuyang buot sa pag-ako kan hawak ni Kristo mga tugang, sabi ni Kristo, dai na kita magagadan. Gusto sabihon, dai na kita makaka-experiensya kan mga tanda, the signs of death digdi sa kinaban, kahadita, nervyos, pagkatakot, mga kamunduan, pag-iriwal, dai na kita dapat maka-experience kata. Iyan ang buhay mga tugang, iyan ang buhay. Minsan kita nasa tahaw nin mga kamunduan, nasa tahaw kita nin mga kahaditan, kadahil kan mga preokupasyon niya to sa buhay, day kita natatakot, day kita naadit. Nata, ang nagtataong kusog sa tuya, ang nagtataong buhay, yun hawak ni Kristo. Kaya kay puhan, pag kita nag-ako kan hawak ni Kristo, seryoso kita. Bakongso, bako kitang andam, bako kitang andam. Seryoso kita, mga tugang. Nagtutubod kita ng pig-ako tan hawak ni Kristo. Pero may kong pigsasabi ini, pag ang teorya kan mga scientist, pag kita nagkakakan ang pinakahababang forma kan buhay, nagiging parte kan mas halangkaw na forma rin buhay. Halimbawa, kung ang kanding nagsasabsab kan awot, ang kanding na nagiging awot, tamas halang ka na purmanin buhay ang kanding. So awot, iyo ang nagiging kanding. Pero kung kitang mga tao nagkakakankan kanding, hindi kita nagiging kanding, kundi so kanding nagiging kita. Kung kita man nagkakakankan hawak ni Kristo, si Kristo, day nagiging kita. Kita ang nagiging arog ki Kristo. Iyo yan mga tugang. Kaya kung kita nag-ako kan hawak ni Kristo, nagiging kitang dapat, nagiging kitang arog ki Kristo. Ano ang si Kristo? Si Kristo, iyo ang nagpagadan tangani na kita makaligtas. Kaya dapat kung kita nag-ako kan hawak ni Kristo, kita man ang ginigikanan kan pagkaminuruutan kan pagkasaro sa kinaban sa pamilya, sa opisina, sa eskwelahan, minsan sa ing kita dapat kita ang maging sentro nin pagkaminuruutan asin pagkasaro. Tayo yan ang dapat mangyari sa sisay man na minaako kan sa iyang hawak asin minainom kan sa iyang dugo. Tindog tabi mga tugang. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gamos na nahiling asin day nahiling. Asin sa sarong kagurang nana si Jesucristo bugtong na aki kan Diyos. Asin namon dagikan sama bago kan gamos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya, nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria. Asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagot sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa toka nama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, ansayang kahadean deng katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtaunin buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay baka namaasin kan aki sabay na sinasamba asin pinapamuraway siya na nagtaram sa paaginin mga profetas asin sa saro banal katoliko asin apostolikong simbahan nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad nin mga kasalan asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagsilebrar niya to, kan kapiestahan, kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, magsari kitang mag-atubang sa sayang, sa presensya ka nama, asin magdulot kan sa tuyang mga kamautan, an sa tuyang simbag, kagurang nan hinanyuga, an samong pamibi.
1: Kagurang nan hinanyuga, an samong pamibi. Tanganing an simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay nin buhay sa pagselebrar kan Santa Misa na may tunay na pakasabot asin orog na kaludokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo. Magutob kan sa indang katungdan sa pagpaurog kan pagkamuot. Katanosan asin katununungan sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagihelang, mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak, asin kaumayan para sa espiritong nalugadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, magugma sa buhay na daing kasagkoran sa langit no na kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyugaan sumong pamibi. Langit no na Ama, tinawan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki bilang kakanon asin inumon sa samong pagbaklay sa kinabahan. Warasan sa pakisumaro niya mo sa iya, mamagkasaruro kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak huli kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Sa satuyang misang unyan, mga tugang, idulot man nyato para sa pagbukaskan klase sa aga na maging matuninong ang pagburukaskan klase asin na tulos makatukaw ang mga aki magpuon ang leksyon ta minsan dakulo na mga bakasyon mag-uran-uran silang diit bakasyon kaya ipamibi niya to na ining maabot na school year maging matiwasay matuninong asin magayon lalo na para sa mga estudyante na ma-enroll, makralasing niya na maabot na school year.

0: Ikaw ang mga tugang, tanganing ang sako, asin ang sinong atang maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan.
1: Ako ang manlugod, kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan, kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato, asin kambilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan, warasan sa iyan, ang balaog nin pagkasaruro, asin katuninongan, bilang bunga kaining atang, ang samong idinudulot ngunyan sa pagirumdum kan hawak asin dugo ni Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong
0: itaas
1: espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Itaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imama Diyos na makakaman asin dahing katapusan, huli ki Kristo na samong kagurangnan, siya ang tunay asin danay na padi na nagtugdas kay ning atang na danay. Idinulot niya ang sayang buhay bilang biktima para sa samong kaligtasan asin itinukda niya na idulot mini sa pagrumdom sa iya. Sa samong pagkakankan hawak na itinao niya samo kami minakusog. Sa samong pag-inomkan dugo na pinabulos niya huli samo kami nahugasan. Ngunyan, sa kaibahan kan mga angeles, sa sining gabos na santo sa kalangitan, deing ontok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

Kagurang nani ka ng gadan banal burabod nin gabos na kabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong spiritu tanganing para sumo maging hawa kasindugo kan sumong kagurang nana sa Yesu Kristo siya nasarugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaakini asin itinaoso sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako ka magabos asin magkakan kay ni tenian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya maninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo itinaoso sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako ka magabos asin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Pagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.

Kaya kami na nagrurumdum ng sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan. Kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay iba kan sumong Santo Papa si Leon asin kan sumong Bispo si Joel asin kan gabos na mga padi siring man. Ginumduma sa imong pagkaherak an sumong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat asin ang gabos na mga gadandangan. Ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos. Namimibig kami tanganing kay Bani Santa Maria Birhen na ina ni Diyos, ni San Jose na sayang isposo, kan mga banal na apostoles rin gabos na santos na kayto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na rin kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring manhuli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos mang makakaman. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot, namimigbi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman, katuninongan tanganing kaming natabangan, kansa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasala na sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, bandang kami naghalat, kan maugmang paglaom masin pagdatongan sa mong paraligtas na Jesu Kristo.

0: Jesucristo ang kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan iwinawalat ko sa indo ang sukong katuninongan itinataw ko sa indo hare pagil nga ang sumong mga kasalan kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong gabutan ika na nabubuhay asin naghahade sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapasain do sagkod paman.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninungan.
1: Peace be with you.

0: uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: mamibi kita. Jesu Kristong kagurangnan itinaom samoan sa ibong hawak asin dugo sa Eucharistia, tanganing kami mabuhay sa saimo, lugod, makamten mi ang biyaya, na mahiling mi ka sa kamurawayan, ika na nabubuhay asin agahade sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan, ama asin aki patin ka ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa magdanay lugod kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Brasil. Favorito o a manok na osa? Masira talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok na osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
4: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako.
5: Makidis to.
4: Parang walat.
6: At parang batang-bata
4: dahil sa ira.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
7: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay
8: si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
7: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Ballroom on 1.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ballroom on one.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vibrosana. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Mbiaron. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa Pintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Ballroom on 1.